0: believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasya.
3: Barangay LS 97.1.
4: Stronger forever!
5: Play live Baccarat with real-life dealers at Bet88.
6: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
5: Bet88, your ultimate playground.
7: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
8: Sign up and play now at Bet88.PH and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet88, your ultimate playground.
9: Naku po! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. May new messy poo pockets na sumasalo ng poo para mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
11: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
12: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
11: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
12: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV na walang hirap.
13: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: Mirror on the wall, sino ang mas mayabang sa aming dalawa?
1: Ay, hindi naman ako nagsasalita.
2: Medyo may kayabangan ka din pala, Papa Carl.
1: Kasi nyo, nagbibira ako nagsasalita, diba? Dito lang ang iba dyan. Daming ebas.
0: Wala namang
1: arit.

0: kwento ng alamat ni Snow White.
1: Hindi niya nagustuhan yung kanina, mali daw.
0: Oo, naikwento na niya pero hindi naman yun yung kwento eh. Hindi talaga yun. Nakakasawa.
1: Ewan ko lang ha.
0: Ha?
1: Ewan ko lang.
0: Anong ewan mo lang? Makinig ka, hindi yung ewan mo lang.
1: Ewan ko lang.
0: Okay. So, Papa Jeboy, ito yung kwento niyan. Kwento ni Snow White. Si Snow White ay kilala sa buong lupain. Dahil sa kanyang kagandaan at sinasabi ng marami na kapag ito daw ay dumadaan sa palengke, Papa Jeboy, pati mga nagtitinda ng sibuyas ay napapalingon. Pero bukod sa kanyang kagandahan, may isa pang bagay na kilala si Snow White na hindi alam ng mga tao. Pati nitong nasa harap ko, hindi niya alam.
1: Ewan ko lang.
0: Si Snow White pala ay mahilig siyang magbigay ng opinyon kahit hindi naman hinihingi. Isang araw habang namamasyal kasama ang pitong duwende.
1: Naku po, may duwende na naman. Hindi na natapos yan. Dalawang linggo na yung duwende ah. Ito na naman tayo.
0: Oo.
1: Pito pa. Pito nung isang pa. Linggo eh, pa isa-isa lang. Ngayon, pito.
0: Pito na. So habang namamasyal kasama ang pitong duwende, nakarating sila sa isang malayong kaharian. Sa gitna ng plaza, may mga taong nagkukumpulan. Sabi ni Snow White, ano meron? At may matandang sumagot. May halimaw sa kastilyo. Parang napatawa lang itong si Snow White. Parang nagbibiro yata to. Halimaw? Gaano kapangit? Napakapangit daw. Mas pangit pa sa ex ko. Nagbiro pa itong si Snow White. Hindi na sumagot ang matanda. At natawa ang bitong duwende, Papa Jeboy. Pero sa kabilang banda ng kaharian, may isang dalagang nangangalang Beauty. Hindi siya kilala bilang pinakamaganda. Pangalan lang niya Beauty.
1: Eto na naman tayo! This is love!
2: Aray ko!
1: Parang si Joy!
0: Pero laging malungkot. Parang si Princess.
1: Princess! Tomboy!

0: At si Angel na...
1: Demonyo.
2: Anak ka lang
3: po. Gali.
2: Lang po.
0: Ayun, si Beauty.
1: Hindi maganda.
0: Sige, kwento.
1: So, kaya pala Beauty dahil mabait siya, Papa Jepoy. Napakaganda ng kanyang kalooban. So, isang araw, narinig din niya ang balita tungkol sa halimaw. Habang lahat ay tumatakbo palayo, siya naman ay lumalapit. At doon niya nakita, Papa Jepoy. Nakita niya si Mr. Beast. Si Mr. Beast na namimigay ng pera.
0: Vlogger!
1: Vlogger pala ito.
0: Vlogger yun ah!
1: Vlogger pala yun.
4: Mali ka dyan, partner.
1: Okay. So nakita niya si Beast. Malaki.
0: Nino, ni Snow White?
1: Itong si, ano, si Beauty. Nakita ni Beauty.
0: Oo. Oh.
1: Hmm.
0: Yeah, anong tong kwento na to? Snow White?
1: Ha?
0: Snow White.
1: Snow White.
0: Tapos?
1: Doon niya nakita ang Beast. Malaki, mabalahibo, mukhang galit. At parang hindi pa nakakapag-facial buong buhay niya. Pag-aadungis, Papa Jepoy. Pero napansin ni Beauty na sa kabila ng itsura nito, mabait naman pala. Don't judge pala. Dapat hindi nyo, ano, hindi nyo ginajudge ang isang nilalang. Porket pangit yung itsura, ginudge na agad na pangit yung ugali. So tahimik lang itong si Beast.
0: Parang alamat.
1: Oo.
0: Kala nyo maganda. Pero,
5: aray ko.
1: Sobrang ganda pala. Sobrang ganda.
0: Ba, ganun lang yun.
1: So tahimik lang itong si Beast, medyo suplado pero hindi masama. Samantalang si Snow White naman ay napadpad din sa kastilyo. Pagkakita niya sa Beast, napasigaw siya. Ay grabe. Hindi pala halimaw yan. Tao pala na walang skincare. Wala lang alaga, madungis lang. So ngayon tahimik ang buong kastilyo. Pati mga plato parang nahiya, Papa Jepoy. Napakamot sa ulo itong si Beast. At si Beauty naman ay napailing. At sinabihan si Snow White. Snow White, hindi lahat nadadaan sa ganda. Anong ibig mo sabihin? Tingnan mo siya. Tinitingnan ko nga. Hindi yung mukha. Ang sabi, yung puso. So napaisip itong si Snow White. Sa unang pagkakataon, wala siyang masagot. Kumbaga tameme siya, Papa Jepoy. Kasi ang ano lang, parang sa panahon ngayon, kahit titingnan mo sa social media, puro lang ganda, puro ganda. Diba? Wala namang, kumbaga yung content, puro hubad-hubad, thirst trap, ganun-ganun. Tingnan mo si Lance. This is Lance! Tingnan si Lance. Wala namang pinapakita na ano. Diba? Walang pinapakitang kaseksihan. Pwede pala ganun, Papa Jepoy. Parang ganito sa kwento, sa nangyayari ngayon. So walang maisagot itong si Snow White.
0: Wala rin akong masagot dito kay Wina.
1: Ano bang tanong ni Wina, Babina?
0: Ano ba yan? Snow White o Beauty and the Beast? Hindi ko rin alam. Nalilito ako eh.
1: Nalilito ka? Tapusin mo kasi.
0: Saka nakakita. Beauty and the Beast.
1: Remix to. Ano ka ba? Puro kayo eh. Alam na lang lahat yung kwento ng Snow White. Remix to.
0: Sige. Tapos?
1: Hindi nyo alam, no? Ang ganda, no? Remix to eh.
0: Ang gulo! Ano remix?
1: Hindi magulo to.
0: Ang gulo!
1: So, itong si, ano, si Snow White, napagsabihan siya ni Beauty na huwag ka tumingin sa, hindi nadadaan sa ganda yan. Tingnan mo yung puso. Ngayon, tameme itong si Snow White. Lumipas sa mga araw, nakilala niya ang mabuting Beast. Mapagbigay at laging naunang tumulong kahit hindi naman guwapo. at doon niya naintindihan ang sinasabi ni Beauty. At isang gabi habang kumakain silang tatlo, biglang nagsalita si Doon.
0: Kumain ba silang tatlo?
1: Sabay sila.
0: Saan sila kumain?
1: Ha? Pauchin.
2: Anak ka lang po. Anak ka lang po.
0: Budget nila.
1: Budget nila.
0: Sa pouchin kumain?
1: Pouchin.
0: Ano yung order?
1: Ha?
0: Shark spin.
1: Shark spin at saka yung tawag dito.
0: Anong kanin yun? Yung kulay
1: green? Kulay
0: green.
1: Pandan. So habang kumakain sila Papa Jepoy, silang tatlo, biglang nagsalita itong si Dopey.
0: Ano sabi?
1: Ha? Alam nyo, may natutunan ako. Ano? Tinanong itong si Dopey. Minsan ang problema kasi natin, masyado tayong tumitingin sa balat. So tahimik silang lahat. Pagkatapos ay tumingin si Dopey kay Beast. Pero boss, aminin na natin, kailangan mo pa rin talagang magpagupit. Kaya naghahala
0: ka. Sino si Dopey?
1: Ha?
0: Sino si Dopey?
1: Si Dopey?
0: Sino si Dopey?
1: May apelido yun.
0: Ano apelido?
1: Asawa ni Shasha.
0: Dopey! Dopey yun. Dolphy yun!
1: Ah, Dolphy ba yun? So pati itong si Beast napatawa. At doon nagsimula, Papa Jepoy. Doon nagsimula yung alita ni Snow White at the Beauty.
0: Ayos ka, pinag-away mo yung dalawa. Pinag-away mo yung dalawa.
1: Nung pinagupitan si
0: Ginawa mong kambal karibal.
1: Nung pinagupitan itong si Beast.
0: Anong gupit?
1: Ha?
0: Anong gupit?
1: Burst paid? Pinagupitan, pinagdala ng mga balahibo. Doon nakita ni Snow White, ang ganda pala ng katawan.
0: Bungot.
1: Natanggal yung mga bungot.
0: Bungala na.
1: Tanggal yung mga balbas, Papa Jebo. Nakita yung abs. Ngayon, type na type nitong si Snow White. Eh, siyempre, ito namang si Beauty. Siyempre, sabi niya, ako nakaunan yan eh. Ako nakauna niya. Kumbaga ako unang nakakita niyan. Di mo naman pinansin na yun. Nung sinabi ko sa'yo, mabait yan eh. Doon ka nang nag-interest eh.
0: Nung nag-ahit.
1: Tapos nung nag-ahit na, ang gwapo pala. Oo. Tapos yun, simula noon, hindi na sila magkasundo. Itong si Snow White at saka si Beauty.
0: Kahit dalawa, di tayo magkasundo.
1: Oh?

0: is brought to you by
1: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!

0: Balitang was brought to you by
1: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Biogesic
0: PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na.
2: Barangay LS 97.1.
0: Stronger forever.
3: Oras sa buong barangay, 8:26.
1: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.

0: PCSO.
1: Hindi umuurong sa pagtulong.
2: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapaaray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaksan, ngayon, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka-extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis-bilis-bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Barangay LS 97.1. Number one.
2: Stronger.
3: Mabibay.
2: Forever.
3: Habubuhay.
1: Number one.
4: Nakadang ang ganda nito, Brad.
5: Biglang sumandal lah.
4: Yun! 8:40 ang oras, sabong barangay. Kilala mo naman ang papa mo. Lilets, magandang umaga from Kalawan, Laguna. Palagi nakikinig everyday sa inyo. Salamat, Lilets. Kamusta dyan sa inyo sa Laguna? Saan panday ang Kalawan, Laguna?
5: Sa Laguna.
4: Anong meron dyan? Buko pay?
5: Oo. Sarap ano buko pay dyan. Ano pa bang ano? Ang alam ko lang dyan sa Laguna, buko pay.
4: Puto binyan? Ano pa? Ay, masarap
5: hindi ko pa natikman dyan eh.
4: Dyan. Ha? Kala...
5: Ano masarap dyan? Ah, meron. Ano may masarap? Nakita lang ako.
4: Ano?
5: Masahista.
6: Aray ko!
7: Sir, pwede tayo home service. Pwede hotel na, sir.
4: Mukhang masarap na!

0: after ng Kalamba, Los Baños, yung mga pansol, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Diretso mo pa.
1: Ah, pansol, yan yung ano, sikat sa yes. mga resort oh. naman, kung gusto mong maligo.
0: So, imagine, nag-drive ka, Kalamba, Los Baños, pansol, pa yung Kalawan, pa Santa Cruz, Laguna. Okay, ito pala yun. Sabi ni Lilets, eh, kilala po ang Kalawan sa Matames na Pinya.
1: Ah, Matames.
0: Okay.
1: Mm, kainama naman eh.
0: Ay, siya. Mm. Sarap naman, oh. Meron kayang Matames na masahista?
2: Aray ko. Matames.
0: Manyak. Tumigil kayo. Magbago na kayo. Wow. Yun kay. 8:44, that's it for today. Thank you very much. We'll be back tomorrow.
1: 6 to 9 in the morning, Potpot and Friends.
0: Oh, mga taga Nabuklod, Florida Blanca, Maya Payabak po kay Kongan, mga abid na kalasalamat, Armina Soria. Habang nagpapatahan ng mga baby, nagikinig daw sila ngayon. Nakalasalamat! Kaluguran taka. Agoy. Kagilok. Pangalan ko Papa Jepoy.
1: And Papa Carlo.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Bakit RidePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePoint.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Naku po! Sounds like a messy poo. From day one...

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke, sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Nananatiling number one sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number one sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number one sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 50% audience. Maglingkod sa puso at kabarangay. Kaya naman numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1
2: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: 1.
1: 7 years na kami sa susunod na taon. Kaya lang, wala na siya. At hindi niyata ako makaka-move on.
2: I-talk to Papa na.

0: What's up, Metro and Mega Manila? Good morning! Magandang Tuesday morning sa ating lahat.
1: At sana ay maganda pa rin kayo.
0: Sa dami ng mga nangyayari sa paligid, sana yun ang nananatili ang inyong kagandahan.
1: Pati magandang ugali, tanga. Kaso, eto, marami tayong mga kabarangay na naiyamot lang, nasura lang, nagigil lang, nagalit lang. Ayun, nag-iba, lumabas ang tunay na ugali.
0: Nako po, mga kapuso, mga kabarangay, ikaw ba ay iyamot ngayon?
1: The word is iyamot.
0: Iyamot. Diba? Ikaw ba ay may galit? Diba? Ikaw ba ay may tampo? Sama ng loob, dyan sa iyong karelasyon? Bakit naman? Ano ang meron? Kwento mo naman sa amin yan. Pag-usapan natin yan. Bakit naman biglang hindi na lang kayo nag-usap? Bakit biglang parang ayaw mo na? Pero hindi mo masabi sa kanya. Diba? Kaya up until now, nagtitiis ka sa sitwasyon na meron kayo.
1: Ayan. Gusto mo lang manatili sa sitwasyon na ikaw na lang yung tipong nagpapatibay ng pundasyon ng inyong relasyon. Kaso siya sumuko na. Na siya mismo yung sumisira nito.
0: Aray ko. Kaya naman, ikaw yung kabaligtaran. Ikaw yung napipilitan na lang. Ayaw mo na, pero kailangan mong kumapit kasi awa na lang yung meron sa'yo.
1: Aray!
0: Naaawa ka na lang dyan sa taong yan. Kasi feeling mo, hindi niya kaya pag nawala ka.
1: Ganda mo naman!
0: Mga kapuso, pag-usapan natin yan dito sa ating programa. Nakalive po tayo sa Barangay Alas 971 Facebook page. Pwede na pong maging bahagi ng programang ito. Naghahanap po kami ng merong mga pinagdaraanan na pagdaanan na gusto lang mag-share. Pag-usapan natin yan dito sa ating programa.
1: Yeah. Or talk to Papa sa mga kapuso natin na gusto mag-share ng inyong kwento. Pwede kayo tumawag ha sa ating hotline 8374-8737 o kaya naman 8374-8747.
0: Okay. Naman mga kapuso, hanapin po aming mga social media sa akin po, sa aking Facebook. I-type mo lang P-A-P-A space A-C-E, that's Papa Ace.
1: Yes.
0: And then, pag napunta ka doon, mag-follow ka and then, mag-message ka.
1: Yun. Pwede rin kayo mag-PM sa akin, Facebook Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N.
0: And also, you can message din sa aming official Facebook page, Barangay Alas 971. Kung nandiyan na kayo, like, nandyan ka na sa ating Facebook Live at gusto mo rin namang magkwento, pag-usapan na natin yan. Nako mga kapuso, sino kaya ang ating magiging bida? Kasi nakaready ngayon, hindi pwede. So, kung ikaw, available ka, maiisa lang ka agad, as in, ikaw agad yung magkikwento. Nako, mga kapuso, excited na kami. Ako si Papa Ace.
1: At ako po si Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Sa Barangay Alas 97.1.
0: Number 1.
1: Forever.

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: Binigay ko lahat ng gusto. Pera, motor, at kahit ano. Hindi ko pa tapos bayaran. Bigla akong hiniwala yan. Ano ba yan?
3: I-talk to Papa na.
4: He said one day.
5: Barangay Alas, 97.1. Number one forever.
6: Mga kapuso, narito na ang ating bida, si Goya. Meron daw siyang pinagdaraanan. Meron siyang gustong i-share. Meron daw silang family problem. Ano kaya ang meron? Hello, Goya.
7: Hello po.
6: Hi, welcome sa Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
8: At ako si Papa Johan. At Goya, yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
7: Apo.
6: Okay, so ano ang nangyari Talk to Papa na?
7: Nagsimula po ito ay December 25.
6: Hoy, Pasko!
8: Paskong Pasko,
7: yes.
8: Ha?
7: Oh.
6: Ano meron?
7: Bago po yun, nangungupahan po kami.
6: Kami? Mm-hmm. Like, sinong kasama mo?
7: Asawa ko po, tsaka yung anak ko, 3 years old po.
6: How long na kayo nagsasama?
7: 2 years po.
6: Kasal?
7: Yes po.
6: Okay. Yung bata, ilang taon?
7: 3 years po.
6: 3 years
7: old po.
6: 3 years old. And then, dalawang taon kayo nagsasama nung...
7: Opo.
6: Paano nangyari yon? Eh, tatlong taon na yung anak nyo?
7: Kasal na po kami ngayon, 6 years.
6: Kasal kayo ng 6 years, pero hindi kayo magkalibin, ganon?
7: Hindi po kami agad nagsama nun doon, wala pa po kaming maupahan na bahay.
6: Oh, that's cute. Wait lang, yeah. Nagpakasal kayo, pero wala kayo sa isang bahay, hindi kayo live, hindi kayo nagsama. Tama ba?
7: Hindi pa po. Hindi okay. Pa po agad.
6: So, kasal kayo, pero ikaw nasa family mo, and then si partner mo, si asawa mo nasa pamilya din niya, ganon?
7: Ay, apa, nagtatrabaho siya nun.
6: Okay. Ano to, decision nyo naman, like, you understand, kayong dalawa'y nagkakaintindihan na ganito dapat yung maging sitwasyon kasi wala pa nga, ganon.
7: Mm-hmm. Apo, tapos ito na, nag-upa na po kami, okay naman po.
6: Oo.
7: Na siyempre, problema minsan sa bayad sa upa, ganun. Tapos maraming bayarin.
6: Mm-mm.
7: Pero okay naman po, nakaka-survive naman po.
6: Oh,
7: tapos, yung mama niya po, nagsuggest.
6: Nagsuggest ang mama niya. Okay, ano yun?
7: Yung dati po nilang bahay ay nakasangla.
6: Mm-hmm.
7: Ngayon po, tutubusin na po.
6: Oo. Sinong tutubos?
7: Tapos, si mama po. Tapos, okay. Isasali po kami.
6: Sa pagtubos ng bahay.
7: Opo.
6: So, kumbaga mag-share kayo.
7: Opo.
6: Okay. So, anong... Sige.
7: Ang usap po nun, magbibigay kami. Tapos, ang usap, kami lang po munang pamilya ang titira. Para lang po hindi na kami naupa.
6: Mm-hmm. Pamilya?
7: Kami pong tatlo. Ako po yung asawa ko po at yung anak ko.
6: Mm-hmm.
7: Pero... Nag-usap po kami lang. Oh, sige, okay, ganun. Ang amin po doon, 30K lang.
6: Mm-hmm.
7: Opo, edi parang nasa kanya yung 70. Pero maganda man yung usap. Kami, pinangako niya na kami lang muna ang titira. Edi pumayag na kami.
6: Okay.
7: Nung nakaloan na po kami, biglang hawak na namin yung pera. Mm. Iaabot na lang namin sa kanya.
6: Uh-oh.
7: Bigla po niya sinabi na kasama niya doon yung bunsong kapatid niya.
6: Hi! So, hindi kayo lang ang titira kasi yung bunsong kapatid niya ba may pamilya din?
7: Wala po, binata.
6: Oo. Mm-hmm. Pero ayaw mo na kasama yung kapatid niya?
7: Hindi po talaga sila magkasundo ng asawa ko.
6: At saka kasi, alam niyo ba na kapag conjugal property, pwedeng ang babae, halimbawa may pamamahay kayo,
8: mm-hmm.
6: may isa kayong bahay,
8: mm-hmm.
6: hindi pwede na patirahin mo ang ayaw patirahin ng asawa mo.
8: Ganun
6: nasa
8: ba
6: batas
8: yun?
6: Yes. Kapag conjugal property yan, halimbawa mm-hmm. mag-asawa kayo and then conjugal din yung pamamahay,
8: mm-hmm.
6: dapat kikukunin nyo yung side nung ano nyo, nung asawa nyo. Kapag ayaw ng asawa mo, hindi mo siya pwedeng patirahin doon.
8: Ay, ang kaso nga, sa ating bida, syempre, share na ba naman sila ng ano, ng pagbabayad?
6: At saka hindi naman nila bahay yun. Meron lang settlement na nangyari.
8: Oo, kaso nga lang, huli na nung sinabi, yung pinaka, ay, titira din pala doon yung kapatid.
6: Ang tanong, iaabot kaya nila yung 30K? Kasi iaabot na lang daw eh, nakapag-loan na. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, ano kaya ang mga mangyayari? Kaya kayo dyan, kung conjugal, yung inyong pamamahay, pwede niyong paalisin yung ayaw niyong patirahin dyan.
8: Lumayas ka!
6: Yes.
8: Hindi ka karapat dapat dito.
6: Nako mga kapuso, mga kabaringay, ano kaya mga susunod pa na mangyayari? Ako si Papa Ace.
8: At ako po si Papa Johan.
6: Ito ang Talk to Papa.
8: Number one.
6: Forever.

0: Drypen ang binibili mo.
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan RiteMed since. Kailangan RiteMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Ang hirap pa inumin ni Bunso pag mapait ang gamot sa lagnat.
2: Buti, may Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors. Madaling ipainom, kaya ginhawa para sa amin.
3: United Home. Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
0: United Home Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
5: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag-rest time drop. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
6: Rest time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Simeticon rest time to the rescue.
7: Taga saan ka?
8: Taga Fifth Avenue.
7: Taga saan ka?
8: Taga Barangay LS.
9: Bakit RitePen ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePen ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
14: Ma'am, si Odi po. 168 pesos ang pagsantabos.
15: Ay, wala akong barya.
16: Walang barya!
14: Ay, wala akong panukuli.
16: Walang sukli.
17: Ay, dapat ng GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payment. Secure checkout. Pay online with GCash.
4: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
19: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal.
20: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang galing! Pang matagalan!
23: Parang tayo lang han.
24: Everest Appliances.
22: Babe, ano ever best decision mo in life?
23: Siyempre, building a home with you.
24: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
29: Taga saan ka?
15: Taga Abad Santos!
29: Taga saan ka?
15: Taga Barangay LS!
26: Barangay LS 97.1
30: Number one.
31: Stronger.
30: Pinatibay.
31: Forever.
30: Habang buhay.
26: Number one.
15: Baka napatawad pa kita kung umaming ka lang sana. E anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo.
32: I-talk to Papa na.
33: I might lose my mind. Waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently. Just glad that I'm
3: 9:35. Yeah. Yan ang ating oras, mga kapuso. Ito po ang programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
34: At ako po si Papa Johan.
3: At kasama po natin ang ating bida na si Goya. Ang nangyari nga po, mga kapuso, eh meron sila na pag-usapan kasi kesang mangupahan, eh parang mas makakatulong sa kanila kasi napag-usapan naman eh kung tutubusin itong bahay, kayo munang mag-anak ang titira.
34: Mm-hmm.
3: Pero Pero, nang malapit na magkabayaran, biglang sinabi nung kanyang biyanan na kasama sa bahay yung bunsong anak, which is kapatid nung kanyang asawa. Pero, parang ang sabi niya din, hindi daw magkasundo. Hindi magkasundo itong kanyang asawa at yung kapatid. Bakit kaya? Ano kaya ang meron? Alamin natin. Balik natin sa linya si Goya. Hello, Goya.
1: Hello po.
3: Okay. So, magkapatid ito.
2: Ain't got much to do.
3: So, bakit hindi sila nagkakasundo? Anong meron?
1: Ano po ito eh? Kalasagot po yung bunso nila.
3: Babae o lalaki?
1: Lalaki po.
3: Okay. Ilan ba sila magkakapatid?
1: Anim po.
3: Anim. So, bunso. Pang ilan yung asawa mo?
1: Ano po? Pangatlo sa panganan.
3: Pangatlo. And then, itong bunso, hindi sila okay. So, paano yun?
1: Ano po, akala ko kasi nagbago na eh, kasi ngayon po kasi may bolt na po kasi yun eh. Matagal na po kasi yung mga issue nila.
3: Pero,
1: kaya
3: puma...
1: akala ko, akala na.
3: So, ibig sabihin pumayag kayo? Okay lang.
1: Opo, pumayag po kami. Kasi so, po, ang sabi po yan. Kasi sabi po nung ni mama, hanggang December lang naman yan, lilipat yan.
3: Mm-mm. Pero at kayo, saka, yung pagtira nyo doon na kayo lang ay hanggang kailan daw?
1: Ano po kasi na may, di ba yung bahay po namin nakasangla, may katabi pa pong isang bahay.
3: Mm-hmm.
1: Yun po kasi ay binebenta.
3: Mm-hmm.
1: Kumbaga, kami po ang mag-iipon para pag yung nag-iipon na, yun po, bibihin po yun. Yun po ang usap.
3: Yung bahay?
1: Opo, yung katabi po namin.
3: Wait lang ha, medyo ano, yung katabi nyo, so dalawang bahay ito.
1: Opo, yun po kasing nakasangla, yun yung bahay nila dati.
3: Oo, tapos meron pa isa.
1: Tapos may isa pa pong bahay na ibinibenta.
3: Mm-mm. So, kumbaga, yung bahay na binibenta, kayo na lang ang magbabayad.
1: Opo, kumbaga, pag-iipunan pa po namin, para kung may maipon na kami, ibabayad dun, para dun kami isasalin sa kabilang bahay, tapos sila dito.
3: Mm. Pero for the, saan sila nakatira itong benan mo?
1: Meron po silang bahay sa ibang lugar.
3: Dami naman properties. Sana all. Sarat. Hindi. Okay. So, nung pumayag kayo, kumusta nga naging sitwasyon? Dun sa kasama nyo yung...
5: Kapatid.
1: Nung una po, okay na. Ang nakasama po ako. Nakasama po lahat na lang ng pakikisama. Ginawa ko para alam ko kasi na magaling yung pag nag-iimam.
3: Anong ginagawa pag nagiinom?
1: Nagwawala.
3: Oh!
5: Pati doon sa bahay niyo mismo, nagwawala?
1: Oh.
3: Bakit?
1: Ano po yun?
3: Oo.
1: Okay naman. Pakikisama po ako sa kanya. Para lahat ng pakikisama, ginagawa ko para hindi siya yung magiinom tapos magwawala. Kasi may anak ako dito eh. Anak ako dito.
3: Mm-mm.
1: December 25. December 24 pa lang po, wala na siya dito. Nagiinom na siya.
3: Okay.
1: Hindi ko alam kung saan. Tapos kinabukasan, nagiinom pa din. Nahanap ng jowa. Nandun sa baba pa niya nagiinom. Ay, sinundo. Dinala dito. Ako ang kalat kasi nagiintis ako eh. Mm-hmm. Ilang araw pa lang, parang 25 days pa lang kami dito. Iniintis ko pa yung mga gamit. Ang kalat-kalat. Nandun silang magjowa sa kwarto, yung parang nilagyan lang ng kusina.
3: Mm-hmm.
1: At yun, bigla na siyang nagsisigaw. Nagwawala siya, nagmumura siya doon. So, ako na lahat, ganyan-ganyan. Hindi ko alam po ano pinagsasabi niya. Basta mura siya ng mura. Minumura niya lahat ng kapatid niya, magulang niya. E, siyempre ako, ito, yung anak ko, 3 years old pa lang, makakarinig ng ganun. Ibinaba namin. Ibig sabihin nun, December 25, ang daming tao sa kalsada nun eh. Siyempre po, December 25, Pasko po.
3: Mm-hmm.
1: Nandun ako, nag-iiyak ako. Tapos sabi ko, bakit ganun? Nakasama naman ako. Bakit ganun pa siya? Gumawa pa siya ng ganung eksena. Ganun. So, bakit na ako? Tapos simula nun, yung utak ko hindi na po napayapa hanggang ngayon.
3: Okay.
1: Yung araw din pong yun, dumating po yung mama niya. Nakatulog na po siya. Nakatulog po yung ano, yung bunso. Tapos pag-iisip, parang wala lang nangyari. At paano naramdaman ko yung isip ko, yung utak ko, gulong-gulo, bakit nang kaganoon?
5: Meron ba siyang ginawang matindi nung sa pagwawala niya nung kapaskuhan na yan?
1: Ano po yun lang, ano siya, mura ng mura, ganun-ganun.
5: Pero hindi naman kayo nasaktan?
1: Hindi po, yung jowa niya lang nasaktan.
3: Pero kasi kapag nasa isang bahay ka tapos nakakarinig ka ng yung hindi ka sanay makarinig ng mga ganong salita, parang ang sakit. Tapos hindi mo alam kasi kung ano pa yung mga pwede niyang gawin kasi nasa impluwensya siya ng anak. Eh meron siyang anak. So ang tendency talaga noon, mag-iisip ka. Okay. So nung nalaman ito ng asawa mo,
1: ano po, ano, yung sabi ko, sabihin na lang itong bahay. Kaso, wala pa kami pangatin nun kasi nga yung pera namin, yung ATM kasi namin, nakasangla. Kumbaga, kaunti na lang yung nakukuha namin kasi linggo-linggo ang bawas nun. Kaya talagang, diba, may utang kami para lang makasurvive. Uutang ulit, ganun ang nangyari. Tapos ganito pa yung nangyayari sa bahay ko. Parang ang gulo-gulo ng utang ulit.
3: Pero kinausap ba ng asawa mo yung kapatid niya?
1: Nag-usap naman po sila. Nag-usap, kinausap naman po ng mama niya yun. Nag-sorry, pero iba na eh. Parang iba na po kasi yung
5: ano. Ano daw dahilan ng pagwawala niya?
1: Sabi niya, pasan niya daw po lahat. Pero hindi naman.
5: Pasan niya lahat?
3: So, yung mga sinasabi niya, ay kayo ba yung pinapatamaan nito?
1: Opo, lahat ng kapatid niya. Kaso nga lang, kami lang yung nandito, kaya kami lang lahat nakarinig ng mura, yung mga ganun.
3: Okay.
5: Gusto kong malaman, bakit niya nasasabing pasan niya lahat? Ibig sabihin ba nito, may problema sa pamilya nila na halos siya na lang ang gumagawa o siya na lang ang nag-shoulder ng lahat ng mga, halimbawa, bayarin or kung ano man?
1: Hindi naman po eh. Kumbaga, sarili lang naman yung inaasikaso niya. Talagang dati pa po ganyan siya eh, kasi napabarkada na po siya. Ganun talaga siya ugali niya.
3: Okay. So, tapos, ano pa ang sumunod na nangyari? Matapos na nag-sorry, kinausap ng nanay niya, even yung asawa mo, kinausap din siya. Anong nagiging sitwasyon sa bahay? Like, halimbawa, simpleng araw, ano ang meron dyan sa pamamahay niyo?
1: Gabi, aalis siya. Tapos kung anong oras lang siya dadating. Tapos kakatok siya, itulog na kami. Tapos minsan, iiwan niyang bukas yung pinto. Eh, delikado kasi nandito kami sa loob.
3: Oo.
1: Sabi niya, wala naman doon ibang papasok. Pero alam niya, dito sa park na to, maraming magnanakaw at maraming ng tao.
3: Wala siyang susi, at, mga ganon. Para...
1: Wala, wala po yung susi na sa labas yan. Wala po, talagang sa loob lang.
3: Ah, so talagang
5: sa loob lang, maiisara.
1: Opo.
3: Oo, pero
1: tapos,
3: kasi ang hirap doon, halimbawa natutulog na kayo tapos kung anong oras siya darating, ano, galing ba siya ng trabaho?
1: Hindi po, hindi po.
3: Saan lang siya
1: inuman,
3: galing?
1: Inuman, ganun.
5: Puro inuman.
3: So, sa bahay, okay, ganun yung ginagawa niya, medyo nakakaano nga yun. Diba, like, tatawag siya or kakatok siya, natutulog kayo na mag-asawa. Pero, eto, sa pamamahay, sa mga gumagasto, syempre magkakasama kayo. Paano yung settlement nyo? Sino yung may mga share? Diba? May mga binabayaran kayong kuryente, tubig, pagkain.
1: Sa amin po yung kuryente.
3: Tapos?
1: Ay, hindi po. Ay, yung sa tubig sa amin. Pero tapos sa kuryente, magbibigay lang siya. Pero mas malaki pa rin po yung sa amin.
3: Sa pagkain?
1: Sa pagkain po, may bigas po siya galing po sa kumpanya niya.
3: Okay.
1: Tapos, sarili-sarili lang kami yung gulap.
3: Kanya-kanya?
1: Apo. Kasi hindi naman talaga, hindi talaga sila, lang, asawa ko.
3: Pero yung bigas niya, umaano din kayo, kasama kayo doon or hindi naman?
1: Apo, napag-usapan po yun.
3: Oo.
1: Kasi wala po siya sa tubig.
3: Okay. Then may share naman siya sa kuryente. And
1: apo,
3: then paano
1: pero,
3: yun? Yung may sarili ba siyang kwarto?
1: Kortina lang po.
3: Kortina.
5: Na nagdi-divide dun sa Okay.
3: Malaki ba yung bahay? Mga lang square
1: medyo
3: meter.
1: Medyo malaki naman po. Pero ngayon po, wala na siya dito.
3: Ay, nako, mga kapuso, mga kabarangay. Bakit kaya umalis?
5: Anong nangyari?
3: Ako po. Ano ang meron? pinaalis kaya or nagkusang umalis?
5: Ha.
3: Yun ang ating aalamin mamaya po sa aming pagbabalik. Ako si Papa H.
5: At Papa Johan.
3: Ito ang Talk to Papa.
5: Number one.
3: Forever.

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: Galit na galit yung asawa ko ah. Ang sabi, wala daw akong direksyon sa buhay.
3: Oh, bakit? Ano bang sinabi mo?
2: Saan papunta tong usapan?

0: and healthy lifestyle.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
9: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nagasin ka?
13: Taga-Avite!
12: Nagasin ka?
13: Taga-Barangayales!
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
14: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
15: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
16: Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
10: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCl plus corphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Z plus 40. If symptoms persist, consult your
18: doctor. Focafrap 4.
19: Aray! Sakit na ng katawan ko.
18: Wait lang sa orders po.
20: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
10: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
24: Nananatiling number one sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number one sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number one sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1
25: Stronger. Forever.

0: Serena.
1: Diyos ko.
0: Hindi kayo makakalabas. Serena. Ang delikado naman.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Pero, tapos, ang isa pa, mga kapuso, mga kabarangay, ang iniisip ko eh, sayang yung bigas.
2: Sayang yung bigas. Nakakalibre na sana kayo.
0: Diba? Kasi may pabigas daw sa company nung... nung patid.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, ano pa kaya ang mga sumunod na nangyari? Bakit kaya umalis or pinaalis ba? Hello, Goya?
3: Hello po.
0: Okay, so what happened? Paano umalis? Pinaalis ba or paano nangyari?
3: Wala po kami ng anak kayo. Nasa probinsya kami nun. Yung mm-hmm. asawa ko lang po. Pauwi na kasi kami nun dito nga.
0: Mm-hmm.
3: Sa bahay na ito.
0: Mm-hmm.
3: Tapos parang nakiusap yung asawa ko. May computer set kasi yung kapatid niya.
0: Mm-hmm.
3: Sabi niya, kung pwede, ipasok dun sa kwarto niya para hindi malikot nung anak ko. Kasi sobrang malikot yung anak ko. Kahit yung ano, siyempre, trip pa lang, hindi mo talaga masasabihan.
0: Mm-hmm.
3: Na huwag mong pindutin yan, huwag mong ganyan, baka masira. Kasi nung minsan dati, hinayaan yung bunso na pumindot, kung sana parang nasira.
0: Okay.
3: Yun lang inaalala kasi baka nga masira. Tapos parang nagalit yung bunso niya.
0: Mm-hmm.
3: Sabi, bakit parang laging dapat ako mag-adya? Sabi, dapat kayong nag-aano dyan sa anak niyo yan. Yung parang kung ano-anohin yung anak namin para hindi yung computer niya. Naging nagalit niya yung asawa ko. Parang nag-usap sila sa chat.
0: Mm-mm. Ang kaungkatan
3: na lang parang sama ng loob, ganyan. Wala ka namang...
0: Oo, sige, ano sabi?
3: Sabi niyo, wala ka namang ambag dyan sa bahay na yan, ganyan. Tapos nagalit na din yung isa. Tapos si mama, pinapunta na lang dito ng asawa ko. Kasi nga, baka magka...
0: Magkainitan.
3: Opo.
0: Magpanlapat sila, magkasalitan. Okay.
1: Dumating itong mother nyo.
0: Mm-mm.
3: Dumating po si mama. Tapos, pinaalis niya na lang yung bunso.
1: Ay, kinik out.
0: So,
1: pinaalis itong si bunso. Ay, ano sabi ni bunso bago siya umalis?
3: Sabi niya, isaksak niya sa inyo yung bahay, sabi.
1: Ha? Masakit naman yun pag isinaksak yung bahay, malaki-laki
3: ganun
1: yun.
3: Ganon po. Ganon po magsalitain.
0: Isaksak niya sa baga niyo, ganon.
1: Inyo na yan, lamunin niyo.
0: Yung bahay niya, kapal ang mukha niyo, ganon.
1: Oo. So, umalis na lang siya.
0: Ayun.
1: Saan siya pumunta?
3: Nangupahan po siya.
0: Okay.
1: Marami naman silang bahay eh.
3: Kasi yun
0: bakit hindi yung binibenta na katabi? Di ba may katabi pang bahay na binibenta? Ba't hindi na lang muna siya tumira doon?
3: Wala pa pong pang. Kasi tas may nakatira pa po.
0: Pinapaupahan.
3: Opo.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi siya pwedeng doon muna for the meantime, malimbawa. Kala ko kasi binibenta tapos wala naman
1: wala
0: nakatira.
1: Wala naman nakatira, meron pala.
3: Wala, may nakatira pa po.
0: Mm-hmm. So, umalis siya, di siya yung nangupahan. Ay, masama talaga ang loob ni bunso. Bunso pa naman siya, di ba? At karamihan pa naman, di ba? Sa bunso na kapangalan, yung mga title, kapag may property, binili yung parents.
1: Talaga ba? Hanapin ko nga yung mga titulo, baka sa akin nakapangalan.
0: Bunso ka, no? May mga ganun. Kasi nga, sabihin nila, ito, bunso natin ito. Kumbaga, siya ang mga ngalaga sa bahay na ito. Kasi, yung mga panganay, mga mauuna, aalis naman niyang mga yan. Lalo pat yung mga babae, sasama naman niyan sa asawa.
1: Si lalaki, mag-aasawa rin, mabukod naman
0: yan. Mauuna naman yung mag-asawa, so hindi naman titira dito yan.
1: Oo.
0: So aalis yan, kukuha yun ng sarili niyang property.
1: So may iwan lahat kay bunso.
0: Kay bunso talaga.
1: Ay, diba talaga ako? Ako ang bunso eh.
0: I-check mo. Ganon ah, karamihan sa mga bunso, sa mga nakikita ko, pero hindi lahat ganon. Diba? Ang madalas kasi, kay parents pa din nakapangalan talaga.
1: Pero ang tanong niya, nung umalis na itong si lalaki, si bunso, naging masaya kaya itong si Goya? Ay, wala na itong
0: Goya? Goya?
3: No po.
0: So, kumusta? Nung umala na siya, naging mas magaan ba ang mga bagay-bagay?
3: Medyo magaan naman po, pero yung sa hindi pa rin po payapa. Siyempre, parang ang dami nang nangyari. Parang kahit wala siya, parang hindi pa rin payapa yung utak ko po.
0: Hindi payapa ang utak mo because?
3: Kasi po, parang laging, parang napagaanahan yung bahay. Laging pinagtatalo ng bakit kami.

0: na nakatira dito.
1: Oo, nakakamalas yun. Kasi syempre, binabadmouth yung mga tao, di ba? Yung mga nakatira.
2: Ganyan, minsan, sumpa-sumpa pa, ganyan, oo, makakuha ng mga sinasabi. Mm. So, paano yun? Anong sabi ng asawa mo?
0: Ano po? Kami na lang yung magtutuloy ng, di ba po, 100K po kasi yung sangla dito eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos 30K lang yung sa amin.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nagbigay na lang po ulit kami ng 40K hanggang matapos po namin yung 100K para wala po silang masabi sa amin.
1: Wait lang, itong sa sangla na to, para wala silang masabi, kasi hindi pa rin naman sa inyo yung bahay na yan.
0: Kay ma'am po, kay mama.
1: Oo, pero mm-hmm, ano ang settlement doon? Kapag ba nabayaran nyo yung bahay, babayaran kayo ni mama nyo?
2: Or mapupunta na sa inyo talaga yung bahay?
1: Ganun ba?
0: Ang mangyayari po kasi, babayaran po namin ng 100K.
1: Mm-hmm.
0: Tapos after 3 years yata, after nung yung ATM kasi nga nakasangla yung kay mama.
1: Mm-hmm.
0: Tapos maglo-loan po ulit yata siya, tapos babayaran yung kabila, tapos doon po kami titira.
1: Babayaran yung kabila? I mean,
2: what do you mean? Eh, di ba kanila yun?
1: Eh, kanila
0: hindi
1: din
0: po,
1: naman yun.
0: Hindi po kanila yun. Binibenta lang din ang may-ari.
1: Ah, akala ko naman yung... So, may pinapaupahan, akala ko sa inyo yung katabi.
0: Hindi po, hindi.
2: Oo,
0: hindi
2: akala
0: din
2: ko marami talaga yung properties
1: oo,
2: na, no?
1: So, ang hirap naman nun. Magkano daw? Magkano ba binibenta yung katabi nyo?
0: 150 daw po.
1: 150. So kapag ka nabayaran na lahat-lahat, I mean kayo na yung magbabayad sa sanla niyan, tinitirahan nyo mismo, tama?
0: Apo, kay mama. Babayaran namin kay mama.
1: Mm-hmm. Kapag nabayaran nyo na, ang aasikasuhin naman is yung kabila.
0: Apo.
1: Andiyan yung bibili. Ba't hindi na lang yung kabila ang pag-ipunan nyo? Di ba?
2: Oo nga.
1: Kasi gumugulo.
0: Oo nga po, wala pa pong maipon kasi nga po gawa nung nakasanglatin mm-hmm, yung aming gawa nung nagbabayad po nung
2: utang. Pero diba, ito, matanong ko lang para mas malinaw, itong inyong tinitirhan na ito na pinaghati-hatian nyo yung pagbabayad, kanino nakapangalan ng titulo?
0: Wala po itong titulo, parang rights lang po.
1: Ay, mahirap din
2: rights
1: yan.
2: Lang.
1: Mamaya may lumabas na may hawak ng titulo.
2: Oo, pinalayas din kayo lahat.
1: Kailangan nyo mag-evacuate.
2: Oo.
1: Mahirap naman. Ba't hindi palagyan ng titulo?
0: Hindi ko po alam kay mama kung saan niyo po ito nabili. Parang dati daw, 300 lang niya nabili po.
1: 300 pesos?
0: Matagal na po kasi yun.
2: Matagal na.
0: 30 years.
1: At 30 mm-hmm, years? Oh, pero mura pa rin yung 300 pesos. Saan lugar ba yan?
0: Ano po ito? Ano po? Valenzuela.
1: Valenzuela. Uy, hanap mo din ako ng 300 dyan na
2: baka kahit ano, mga 100 square meter lang na gahanap ako.
1: Pero rights. Oh, kahit ano, 150 per square meter.
2: Pag ikakas ba, may ano, may discount?
1: Grabe, no? 150 per square meter.
2: Ay, naku.
1: Grabe, nakakaloka. Pero, eto ha, kayo, okay na kayo dyan. I mean, ikaw, yung asawa mo, anak mo.
2: Wala na kayong kasama?
0: Ano po, napunta pa rin po dito. Yung mama niya naman po at yung isang kapatid na punta-punta naman po dito.
2: Paano nung napunta-punta, like bisita lang naman or
1: nag-staycation?
0: Po, dito, mm-hmm, dito tutulog ng mga ilang araw, ganun.
1: Mm-hmm.
0: Tapos uuwi dun sa bahay, tapos babalik ulit. Magaganon, magpapabalik-balik po.
2: Ah, pero okay lang din naman sa inyo yun.
1: Wala naman
2: asawa
1: tayong problema doon.
0: Wala na po, napag-usapan naman na po yun.
1: Mm-hmm. So, ano ang pinoproblema natin ngayon?
0: Ano po eh? Wala po eh. Hindi pa rin po talaga kaya pa yung ano ko. Kota ko. Kung uupa na lang, kung aalis na lang po ba kami dito para wala na po silang masabi. Kasi lahat, halos mga kapatid niya, parang kagalit namin.
1: Ay, kasi nga kayong nakikinabag dun sa bahay.
0: Opo, pero nung binata po yung asawa ko, ilang beses po itong na isangla, siya po ang tumubos.
1: Ah, masanla sila sa bahay, ano?
0: Mm-hmm. Opo.
1: Okay, no. Pero yung ibang kapatid naman, may mga sarili-sarili bang bahay?
0: Okay, or may bahay naman po sila.
1: Nangungupahan lang din?
0: Hindi po, lahat po sila may sariling bahay. Yung isa pong kapatid niya, kasama naman ni Mama dun sa kabilang bahay.
1: Mm-hmm. Ah, lahat naman may mga bahay. Pero syempre, parang yan ba yung bahay nila na ancestral nila?
0: Opo, dito po sila lumaki lahat.
1: Oh, ah, kasi iba pa rin okay. Kasi yung ano eh, yung pakiramdam eh.
0: Mm-hmm. Na kaya ayaw ka lumaki. Din po kasi umalis ng asawa ko. Kasi yung si Papa po kasi... wala na. Kumbaga, nandito yung memory ng papa niya. Yes. Kaya kahit parang ang gulo-gulo, ayaw niyang umalis.
2: Mm-hmm. Oh. Kasi yung sentimental value rin ng lahat ng bahay. Lahat nga naman ng mga pangyayari
1: pero,
2: sa kanilang buhay.
1: Oo. Oh, mm-hmm. Oh. Ikaw ba? Gusto mo nang umalis dyan?
0: Ano po, naguguluhan po ako eh. Kasi inisip ko rin po yung asawa ko. Pero ako po, anong-ano na po yung utak ko at gulong-gulo na po. Kasi nakikita ko yung kapatid niya, hindi ako pinapansin.
1: Mga kapatid
0: yung
1: na?
0: Yung isa niya pong ate, galit sa akin kasi may iba pang problema sa akin. Hindi wala.
1: Ano pa ibang? Yung ibang problema sa'yo?
0: Yung ate niya po, may secret mo yun. Na kami lang mag-asawang nakakaalam.
1: Nako, mga kapuso, mga kabarangay, malalaman kaya natin ang sikreto na ito.
2: Ay.
1: Alam mo yun din, parang alam mo yung wala ka ng peace of mind, okay naman sana, pero nagagalit sa'yo yung partido ng asawa mo.
2: Mm-hmm.
1: Kahit wala ka namang ginagawang masama. Para kasing, alam mo yun, na hindi mo, na minsan parang, bahala kayo. Pero hindi mo kasi magawa yun kasi nga, part siya ng pamilya eh. I mean, mm-hmm. Parte na sila ng buhay nyo.
2: Yes. At saka naman, itong doon, para naman at least yung memories, nandun pa rin kapiling niya, kasama niya yung memories na nandun.
1: Mm-hmm. Pero hindi kasi maganda din na, syempre pinag-iisipan sila ng hindi maganda kasi mm-hmm. nga, sila yung nakikinabang dito sa pamamahay na ito.
2: Mm-hmm.
1: Patirahin lahat dyan.
2: Pero magsama-sama kayo. Eh, ang tanong, nag-usap-usap ba kasi sila?
1: Oo. Napagmitingan ba ng pamilya?
2: Oo.
1: Dapat kasi, hinihingi ang panig ng bawat isa. Diba? Kung okay ba sa kanila. Kasi uh-huh. yung mga kapatid, or yung mother sana, nagpa-meeting, okay, ganito ang mangyayari. Si ano muna ang titira dito kasi sa yung tutubos ng bahay na naisanla. Okay ba sa inyo? Or meron ba sa inyo na tumututol? Yung tututol, siya ang tutubos.
2: Oo, magaganon sana.
1: Ganon. Pero
2: napag-usapan sana.
1: Hindi ganon ang nangyari siguro. Naku, mga kapuso, babalik pa po tayo kasi Papa Ace.
2: At Papa Johan.
1: Ito ang Talk to Papa.
2: Sa Barangay Alas 97.1.
1: Number 1.
2: Forever.

mommy na may young kids. Naranasan niyo na ba yung masigla naman yung anak mo, may gana namang kumain? Active naman, pero bigla na lang nagkakasakit? Yun pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam niyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C? Habang up to 42% naman ay kulang sa zinc. Mas may chance tuloy magkasakit kasi ang mga virus at bacteria laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ng vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If

0: dahil may dance fitness, super card game, singing contest, palaro at mga bonggang paraffle. Papakiligin din tayo ng mga sparkle artists si na Andre Fajardo at Jennifer Marabilia. See you there, mga kapuso! Nasaan ka man, eh, pwede pa rin mapanood ang Super Barangayan Live Updates sa aming Facebook page. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Potency Plus Zinc Advance. Sangguniang Barangay, 185 Caloocan City, Super Radio DCBB 594 at Barangay Alas 97.1 forever.
1: Magpapasika ang isang dynamic band from the vibrant music scene of Manila. Live na live sa sikat sa barangay, ang bandang Max Ayesa. Miyerkules, 4 p.m. sa paboritong istasyon ng Mega Manila, Barangay LS 97.1. Stronger forever.
2: Barangay LS 97.1. Number one.
3: Stronger.
4: Best friend mo lang? Kababata? Huwag mo pagtakpan. Ayan ang CCTV, oh. Kala mo hindi kayo na-videohan?
5: I-talk to Papa na.

0: May sekreto di daw di umano ang kapatid ng kanyang asawa at sila lang mag-asawa ang nakakaalam.
1: Pero ang tanong, malalaman kaya natin itong sekreto na to?
0: Makarating kaya sa atin ang sekretong ito?
1: Oh, hindi pwedeng hindi. Ako'y nangangati ng aking mga palad sa mga ganyang bagay.
0: Ating alamin mga kapuso, ibalik natin sa linya si Goya. Hello Goya!
2: Hello po.
0: Ito na may atin-atin lang. Tayo-tayo lang naman dito.
1: Baka naman pwedeng natin maisaliwalat yung ano.
0: Oo, parang mas maliwanag. Anong sikreto?
2: Ano po siya eh. Ano po yun? Confidential po. Talagang family problem po. May involved na minor kaya hindi po pwede.
0: Sige, pero nag-get ko na.
2: Opo. Ang hindi ko lang po kasi... Ang hindi ko lang po kasi matanggap na sinabihan akong traitor. Na hindi ko naman po sinabi sa iba eh. Akala niyo sinabi ko sa iba pero wala naman po akong pinagsasabihan.
0: Traitor. Ano to? Sinabi siya ng harap-harapan or...
2: Ano po? Nagparinig po siya sa ano?
1: Saan?
0: Sa story
2: sa
0: niya?
2: Sa case. Opo.
0: Oo.
1: Tapos, ay nakatag ka pa ganyan?
2: Kaya ko po nalaman kasi tumawag siya dun sa asawa ko. Sabi, huwag sabihin mo dun sa asawa mo, huwag sasabihin sa iba. Wala naman po kung sinasabihan. Kaya yun po. Dinala ko na lang po siya para wala na po kaming ano.
1: Blinak.
0: So, lahat ng partido ng awa, alam mo nagalit sa'yo, ganun.
2: Opo.
0: Paano yan? Pag may gathering, salimbawa, may birthday ni ganito or may re-event,
1: kaya pas-pasko, ganyan.
0: Oo, magkikita-kita. Hindi kayo sumasama, ganun.
2: Ito lang po kasi yung nangyari pagkatapos nung may huli pa pong banding tapos wala na.
0: Pero okay naman nung huling banding. Like, masaya kayo.
2: Okay naman po nun.
1: Eh, ano pang mga sumunod na nangyari?
2: Bago po kami maging okay ni Mama, nagkasagutan po kami.
1: Kay may mama mo. Ito yung biyanan mo. Ano bang nangyari?
2: Di ba po, bunso? Okay po. Ano dito? Ordinary day lang po. Sila. Tapos, may decision na po pala sila na dito sila tutulog ng gaw. Tunod-tunod, ganyan-ganyan. Yung decision pong ganon. Tapos, sabi naman po ng asawa ko. Pero yung ganon. Bakit hindi ako pwede matulog dito? Eh, bahay ko naman to. Ganon-ganon. Parang nag-hysterical na po. Tapos eto pong asawa ko, naglabas siya ng sama ng loob kasi parang pinapaano sa kanya ng mama niya na ang sama niyang anak kasi hindi siya pinapatuloy dito sa bahay. Tapos naglabas ng sama ng loob. Tapos naiyak na po ako. Tapos biglang nahimatay yung asawa ko.
0: Hoy!
2: Kasi po yung asawa ko pag sobrang sama, nahihimatay po talaga siya. Eh di siyempre ako po nabigla. Nahimatay po siya eh. Sabi ko dun sa mama niya, kasalanan mo po eh, kasalanan mo po. Sabi ko gano'n. Tapos sabi,

0: Saka tumigil ka, sasampalin kita. Tapos sabi ko, sabi, sige, subukan niyo po. Tapos gano'n. Tapos sabi ko, ang sa akin lang naman po ay ano, kami po ang nakatira dito. Sana naman po, sinabi niyo yung desisyon na yan. Hindi yung nag-desisyon na lang po kayo. Kasi parang pinaparating niya po sa amin. Parang lagi lang kami nakikitira na wala kaming desisyon dito sa bahay.
1: Yun. Yun ang lumalabas doon.
0: Opo, yun,
1: yun ang nangyayari. Ang hirap nga din naman sa sitwasyon nyo. Diba? Na parang sa inyo nga pinagkatiwala yung bahay, pero parang lagi kayong mag-a-adya sa mga gustong...
0: Ano. Opo,
2: yun. At saka yun ang napag-usapan nyo naman na kasi na kayo ang titira doon. Kung baga parang kayo yung mismong magmamanage.
1: And then kayong nasa inyo yung desisyon na okay, dito, dito. Pero sige, tulog kayo dito. Pero,
2: magsabi. Hindi yung basta-basta na lang, ay, dala-dala na pala yung mga damit.
1: Tapos bigla-biglang...
0: Opo, may mga dala na nga po.
1: Bigla-biglang mag-ano, si mother na... Kung baga, nanay nga siya. Pero syempre, nasa inyo pa din yung desisyon. Kumbaga, pero,
0: yun na nga po.
1: Yun na nga din, bahay niya. Laki magawa.
0: Tapos, yung konting away lang yung bunso niya nung nandito pa, saka yung asawa. Sabi po pala nung mama, dun sa bunso, sila naman ang titira, hindi kami ang kasama.
1: I mean?
0: So, sa bahay, yun po ang usap sa amin. Nung bago kami nagtira dito.
2: Ngayon, upakiulit-ulit, na ang titira ay si...
0: Sila pong tatlo, siya po. Yung bunso at yung isang kapatid na wala pang asawa, sila daw po ang titira dito sa bahay pag natubos. Pero ang usap po namin ni mama, kami ang titira, kaya po nagkagulo.
2: So hindi nagkausap-usap ng maayos.
1: Kasalanan talaga ni mama pala ang lahat. Okay.
0: Hanggang sa nagsangay-sangay na po rin sa mga ng loob.
1: Ikaw ayaw mo na.
0: Sobrang ang gulo po ng utak ko. Kasi kami nga po yung nakatira dito. Pero parang hindi po talaga payapa yung utak ko na galit sila sa akin. Tapos nung nagkasagutan pa kami ni mama, sabi niya, ay, nagkakaganyan ang asawa mo dahil sa'yo. Tapos yung ate niya, yun din ang tingin sa akin. Under ko daw yung asawa ko. Yun kaya parang nag-ano na sa utak ko. Pag mag-uusap pala sila, parang kasalanan ko lahat. Kaya nagkakaganto.
2: So, ikaw ang parang sinisisi. Pero just in case ba, halimbawa,
1: umalis kayo dyan.
2: Oo, makukuha nyo rin ba yung pera?
1: Yung pera din kasi iniisip ko.
2: Eh.
1: Kasi malaki na yun. Diba, naglabas kayo ng 30, tapos 40.
2: So 70 na yun. Galing
0: ano
2: natin
0: po?
2: Sa mat.
0: Isasangla po ulit yung bahay.
1: Ah.
2: Isasanla ulit. Tapos yung mga pagsasanlaan, yun yung mapupunta sa inyo.
1: Paanong terms noon? At saka saan yung sinas? I mean, paano yung terms noon? Kapag ka nasanla yung bahay, may ibang titira dyan sa bahay, ganun.
0: Opo.
1: At saka pwede nilang paupahan, pagkakitaan, hanggang hindi nyo natutubos.
0: Opo.
1: And then may certain time kung gaano katagal. Kapag hindi nyo natutubos ng ganitong date, amin ang bahay. Mga ganun.
0: Opo.
1: Or tutubo, dadagdag yung ano utang.
0: Hindi naman po yung ano, kung ilang taon lang po yata yung napag-usapan. Tapos kami po babalik sa pangungupahan.
1: Oo. And then halimbawa din, nakasanla yung bahay, parang wala na kayong pakialam. I mean, hindi kayo pwede doon.
0: Opo, hindi po.
2: Pero ngayon, ano yung pinakang naging desisyon nyo dyan? Kasama yung desisyon ng mga magulang, nitong asawa mo, mga kapatid.
0: Yung hindi pa po niya nakausap yung mga kapatid niya kasi nga galit pa po. Ang nakausap lang po namin ay si mama.
2: Okay, anong sabi ni mama?
0: Ano, ang gusto po kasi ng asawa ko dito pa din po tumira.
2: Ah, talagang ayaw niya i-give up. Okay. Ay, anong sabi ni mama?
0: Pumayag naman po siya. Tapos sabi niya, magsasabi daw po siya pag dito siya tutulog.
1: Ikaw ba, kung tatanungin ka namin, ano ba ang gusto mong mangyari?
0: Ngayon po, ano... Kaya po ako tumawag, gulong-gulong na po yung isip ko eh. Kasi ngayon okay ako, tapos kinabukasan pagigising ako, parang lahat na balik lahat. Talagang yung utak ko po talagang hindi ko na po maintindihan. Hindi ko na po alam kung ano yung tamang decision mo.
1: So, yun ba yung gusto mong itanong sa mga nakikinig ngayon?
0: Okay.
1: O sige, tanungin natin sila. Okay. Ano ang pwede mong gawin kasi naguguluhan ka na sa sitwasyon na meron kayo ngayon?
0: Opo.
1: Alright. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, napakinggan niyo po ang

0: ito ng ating bida na si Goya. Hindi niya, wala na siyang peace of mind, magulo ang mga bagay-bagay kasi nga ang daming niyang kalaban.
1: Mm-mm.
0: Ilang mag-asawa, yung mga kapatid, nagagalit na sa kanya kung ano na yung mga pinagsasabi. Ano nga ba ang dapat niyang gawin?
1: Ayan, sa mga kapuso natin, ayan, tulungan niyo po kami na mabigyan natin ng advice o ng pwede niyong masabi sa ating bida na si Goya. Live pa rin tayo ngayon sa Facebook ng Barangay LS 97.1. Mag-comment tayo doon at mamaya sa ating pagbabalik ay basahin po natin inyong mga komento. Ako po si Papa Johan.
0: Ako si Papa Ace.
1: Dito lang sa Talk to Papa.
0: Number 1
1: forever.

0: Unilab Quali.
1: Known as the generic name. If symptoms persist, rest tayo.
0: Heto na naman muli. Oo, at magpapasaya ng Sabado evening nyo. Tara na't GMA Radio Super Barangaya. Sa darating na June 27, Sabado, alas 5 ng hapon, dadayo naman ng Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 sa Malaria Covered Court, Barangay 185, Caloocan City. Para sa isang super unforgettable na gabi, makikipagkulitan dyan ang inyong paboritong Barangay LS DJs na sina Papa Johan at Miss Malaya. Kasama rin ang ating Super Radio Anchors na sina Tuesday New at Christian Manyo. Siyempre, di mawawala ang ating Super Card Games, Dance Fitness, Singing Lodi at ang inyong mga paboritong GMA Sparkle Artists na sina Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. Hindi lang yan, may chance pa kayong manalo ng cash prizes, GMA Afford a Box at brand new Android phone. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Sabado, June 27, alas 6 ng gabi para sa isang puno ng saya at papremyo sa Super Barangayan. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin na Potency plus Zinc Advance. Sangguniang barangay ng Barangay 185, Caloocan City. Super BB 59 Barangay LS, stronger forever.
2: Mga kabarangay, kilalanin kung sino mga teen clashers na magpapakita ng kanilang talento sa pagkanta. The Clash Teens sa Barangay LS tuwing Lunes, Martes o Webes, 4 p.m. sa programang Forever Request. Oras sa Barangay 10:55.
3: This time check was brought to you by
4: Pay Online with GCash para bayad agad sa online shopping.
5: Ladies Choice, make every dish Mayo May's choice. Alaksan Extra, ang kilala mong Alaksan Extra, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Gaalabang!
7: Pagasan ka!
6: Taga-BLS!

0: Salud ang the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
3: But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow. With

0: Right Med ako.
1: Mahirap magpapalit pa
2: ako sa Right Med. Kaya ako,
3: Right Med.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Right Medicine. Right Med.

0: mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Mga kabarangay, isa na namang masayang Sabado afternoon ang pinagsaluhan natin sa Barangay Live Studios netong June 20 sa Robinson's Antipolo. Nakipagkulitan sa atin ang kwelang si Lady Gracia at syempre ako, ang storyteller ng ating mga puso, ang inyo pong Papa Dudut. Lalo pang naging espesyal ang hapon dahil sa ating kapuso, Naj Zablan at GMA Sparkle Artist na sina Lee Victor at Juan Bryan. Congratulations din sa lahat ng mga maswerteng nanalo sa ating mga papremyo. Maraming salamat at sa walang sawang pagsuporta mga kabarangay dahil sa inyo. Nakapaghahatid kami ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa para sa lahat. Gusto mo rin bang marinig ang Barangay Love Stories live on stage? Stay tuned lang at abangan kung saan susunod na pupunta ang inyong Papa Dudut at ang Barangay Live Studios. Ang Barangay Live Studios ay hatid sa atin ng Bygone, One Knockdown at ng Barangay Point One Forever in partnership with Antipolo.
2: LS 97 4M.

0: hirap na nga ng pinagdaanan mo. Papasok ka ulit sa ganito?
1: Wala ka na bang choice? Siya na lang ba ang lalaki sa mundo?
2: I-talk to Papa na!

0: 11 in punto. Yan na pa, Ace.
1: Ay, Johan.
0: Ako, mga ba ang dapat gawin ng ating bida na si... Comment po kayo. Babasahin po namin ang inyong mga komento. Eh, medyo nahihirapan niya sitwasyon kasi nga, magulo, hindi na maayos, at hindi na masaya.
1: No,
0: dapat
1: na.
0: Nga ba siyang dapat nga ba nilang lisaning mag-asawa yung bahay? 'Di ba? Kasi nga pinagmumulan lang ng gulo. So, ano po ang masasabi nyo? At babasahin na ang inyong mga komento. As in ngayon na ha. Tad na lang profile ang iwan. Tarik.
1: Siya na lang pangalan.
0: Mahirap 'yan sa kitwasyon mo. Hindi ka mananalo sa pamilya ng asawa mo. Pero mo sa legal na proseso nga iwasan na yung sanglasang latala pa kayo.
1: Si Flor de Liza, peace of mind hanggat nakatayo sa side ng asawa mo dyan sa yung isip mo walang kausawa mo.
0: Si Lar Danix, ganun din yung sinabi niya, ramdam ko yung ate, mas better na umalis na lang at mangupahan. Ganun po ginawa ko, tahimik pa pag sariling tirahan. Si Ana Mina, mangupahan ulit kayo neng or buy ng new rent to own. Walang peace of mind sa pakikitira, bill, ibang trato. Both sides, lumayo na kayo dyan kasi pati anak mo apektado na din. Huwag mo nang bilhin yung nasa tabi, ganun din naman. Lalapit na naman sila.
1: Ay, nako.
0: I-invalidate lang feelings mo dyan.
1: Ito, medyo nakarelate itong ating bida-bida na si Lar. Sabi niya, same lang kami ng situation ni ate. Pinatira lang ako, o pinatira lang din ang bahay ko. Mismo ako, ano to, naghanap tira. Tap ako daw yung pwedeng tumira. Pero ang nangyari, mismong jowa niya, punila at lasing sinaangkin daw yung bahay nila. Ito naman ito. Ito si Miguel. Mas mabuting umalis kayo na bahay na yan. Mas maganda talagang tumira bahay na ika nga kayo ang hari at reyna.
0: Yes, mas maganda pa rin kasi kapag ka, 'di ba? Wala kang ibang iniisip, imbes na nakapokus ka dun sa pamilya mo. Sabi ni Zenny, para sa akin, kapag isinanla ulit, kunin nyo yung ipinangtubos nyo, tapos dagdagan nyo na lang para mabili nyo yung kabila. Kaya baka hindi rin titulado yan, baka rights lang din, mahirap yan.
1: Yes. Well, mahirap naman kasi talaga pag rights lang yung ano, yung binabayaran, kaya upa-upa. Mas okay na yung rent to own. No, yes. Meron na mga
0: alam mo na merong may mapupunta sa iyo. Oh, ay mag-hi muna tayo dito kay ay si Mommy Mercy. At mag-hi tayo sa mga
1: ayan.
0: Hello kay Tita Arya. Ayan at kay Miss Hazel.
1: Hello.
0: Yan sa may sa PSA. Ano nga ang ibig sabihin ng PSA?
1: Pasta sa pusong sarili akin.
0: Ano nga ba?
1: Baka purok sariling atin. Philippine.
0: Basta Philippine yan eh. Diba?
1: Oo, Philippine. Oo.
0: Philippines.
1: Ano?
0: Hindi natin tatanggalan ng S yung Philippines.
1: Ay, di ba? Charot, charot. Ayan, baka sabihin hindi talaga natin alam.
0: O, ano nga?
1: Ano nga ba?
0: May authority yon.
1: The Philippine Statistic
0: Office.
1: Authority. NIEA.
0: Authority.
1: Ano PSA?
0: Philippine Statistic
1: Authority. Administration.
0: Uy, sandali lang. Ano nga, seryoso?
1: Philippine Statistics Authority.
0: Oo, tama.
1: Mawabubohan ka pa. Hello, oh, din sa inyo dyan.
0: Normal mo na yan.
1: Uh-oh.
0: Hello, Miss Hazel at kaya Ate Arian.
1: Hello po sa inyo.
0: Yung asawa ni, ano, di Kuya Pangs. Nakipangs na din ako. Diyan sa may, ano, Holy Family Church. Malapit yung house nila. Hello po sa inyo.
1: Para kailangan ko ng, ano.
0: I want, ano, yung bangos na maasim. Ano nga tawa? Paksiw.
1: Paksiw.
0: Masarap daw yung paksiw na bangos eh.
1: Tapos yung may belly part.
0: I'm waiting dun.

0: sa paksiw na bangus talaga.
1: Ako din. Saan ba meron yan?
0: May crave ako. Magluluto daw si Pangs. I don't know lang kung kailan. Yan ang tanong dun eh.
1: Nilinaw na nito ni Mylin. Oh. Philippines Statistics Authority.
0: Oh, authority nga. Sabi ko sa iyo eh. The office yun eh. Kasi, eh yun Pops.
1: Sabi, ikaw nagsabi ng oh, authority.
0: Okay.
1: Okay.
0: So, ano masasabi mo sa kwento ng ating bida?
1: Well, Goya. No, hello Goya. Pasok natin siya para mas marinig niya ng ayos. Hello Goya.
2: Hello po.
1: Mahirap din naman kasi talaga yung situation niyo dyan na hindi ka nagkakaroon ng peace of mind halos araw-araw. Bali mo, biglaan, darating na lang pala sila tapos dyan na pala titira ng ganyan. Mas mabuti, nakausapin mo na lang talaga muna itong asawa mo. Na mag-usap kayo ng masinsinan na kung matatanggap ba niya na halimbawa ay uupa na lang kayo sa iba para tulong na rin sa mental health mo, no? Kung kaya ng asawa mo. Pero kung halimbawa naman at hindi, ikaw naman, uunawaan mo rin yung asawa mo. Unawaan lang din yan eh. Kung ano yung mapag-desisyon nyo yung dalawa na mag-asawa, kung ano sa tingin nyo yung makakabuti para sa inyong dalawa, dun kayo. No, siguro mas okay na lang halimbawa ay kung pumayag itong si asawa mo na yung mother nyo ang titira na doon, at least nasa kanila pa rin yung bahay. Pwede kayo pumunta-punta doon para at least itong si asawa mo kung gusto niyang alalahanin yung mga memories nung kabataan niya, pumunta-punta na lang doon. No? So, depende sa papag-uusapan yung mag-asawa.
0: Yes. Pero kung ako, alis ako dyan. Ayoko ng ganyan. Daming usap. Diba? Ako aalis talaga ako. Ayoko ng daming nakikisaw-saw.
1: Exactly.
0: Instead na, di ba, inaasikaso ko yung pamilya na meron tayo, iisipin ko pa yung mga yan, mga madadang mga kapatid mo na yan, yung mga baoy mong kapatid, yung nanay mong hindi maintindihan kung ano ba talaga ang desisyon niya. Di ba, ang gulo kasi ng sitwasyon.
1: Saka ano eh, kung halimbawa kung pamilya
0: saka
1: na
0: mismo kahit ano. Saka hindi masaya.
1: Oo.
0: Di ba, isa na, yung tayo sa bahay yan eh. Di ba? Dapat yan nagsisimula yung comfort ka, 'di ba yung comfort mo, 'di ba? Okay ka, comfort zone mo 'yan kasi bahay mo 'yan. Pero kung hindi ganoon na nagiging take sa iyo, I mean, hindi ganoon ang dating sa iyo ng pamumahay na 'yan. Naku, nakakamalas.
1: Okay na umalis na lang.
0: Oo. Tsaka 'di ba? Like sabi mo, bumibigat na, mabigat na kasi nga ganyan yung nangyayari. Eh kasi nga hindi ka masaya. Kasi parang kapag nangungupahan ka, may mga time na mauupahan ka na parang, ay, ang bigat dito, parang hindi masaya. So, hahanap ka ng ibang mauupahan, mas magaan. May mga ganun kasi. Kaya ako, huwag mo nang malis ka na dyan. Hindi masaya dyan. Tsaka, oo, magulo yan ng asawa mo, magugulo.
1: Oo,
0: lumayo
1: pero,
0: kayo.
1: Oo, pero iniintindi ko talaga kung yung pera.
0: Yung pera din kasi iniisip ko, sayang naman.
1: Diba? 70,000 din yun.
0: Oo, ang sitwasyon.
1: Ninyo, isang la ulit.
0: Legal ba yung sanla-sanla ng mga ATM na yan?
1: Actually, hindi talaga.
0: Oo.
1: Pero, syempre, kapit sa patalim itong ating
0: kailangan
1: mga
0: kabarangay. Kailangan gawin, no?
1: Malaki talaga ang tubo.
0: Saka
1: malaki,
0: Pero yung kasi, illegal kasi kapag malaki yung tubo. Like kapag na yung tubo ng mga inuman dyan, nagpapaun. Okay? Hindi.
1: Yeah. Okay.
0: Kaya pa yung mga kukunin mo lang is tao tapos wala kayong mga pinarmahan. Diba?
1: Kami ang gumagawa ng
0: ganun. Kakapit ka sa ganun kasi nga nagigipit. So, ang bigat-bigat na tapos lagi ka sa mga pwedeng mangyari.
1: Hindi ikaw yung sinisisi.
0: Oo.
1: Hindi mo pa yung mga kamag-anak. Edad mo na sa kanila.
0: Oo. So ikaw ba? Ano ba ang gusto mo nang mangyari ngayon?
2: Parang gusto ko pong
0: kausapin
2: nila yung asawa ko,
0: mami. Para mas maging masaya ka. Ang hirap kong ganyan.
2: Opo, kasi po ano eh. Nung nangungupahan kami, hindi ako nauwi sa probinsya nun eh. Pero nung nandito kami, wala pang kalahating taon, dalawang beses na akong umuwi sa probinsya para matahimik kami.
0: Diba? Sayang pamasahe. O probinsya ni Charot. Mas masaya kasi na kayo lang talagang mag-anak yung nasa sa isang bahay. At least, meron kang nasa sa iyo yung desisyon, di ba? Kung ano yung gusto mong gawin, maglinis ka ngayon or bukas ka maglinis, okay lang yun. Pero kapag mga ganyan, tapos kapag ka yung nanay dumating dyan, so wala naman talagang problema, okay? Pero parang, siyempre sila pa rin yung may-ari, like sunod-sunod.

0: naguguluhan ka pa din sa kanya.
1: Oo. Oh, mahirap naman yung dalawa kayong reyna dyan sa bahay.
0: Yes, hindi kita pwede yun.
1: Ano, kumbaga consort ka na lang muna. Consort? Yung mahirap para, yun, yung dalawa ang ano, dalawa ang reyna sa isang bahay.
0: Yes, maglalaban talaga kayo kung sino ang mas makapangyarihan.
1: Mm-hmm.
0: Hanggang sa lasunin nyo ang isa't isa.
2: Ay! Mag-aabot sa ganon!
1: Pero yun nga ha, kidding aside, kausapin mo muna yung iyong asawa. No? Kung ano yung mapagkasunduan yung dalawa, eh dun kayo. Okay? Basta dun sa ikabubuti yung parehas, pati ng anak nyo.
0: So, ito, nakikinig, itong pamilya, sino doon ang pinaka gusto mong bigyan ng mensahe? Sige, i-gener, ano na natin, ibuo na natin, yung pamilya ng asawa mo. Anong gusto mong sabihin sa kanila?
3: Sana mag, ano, kaayos-ayos na para yung isip ko, ano na, parang tumahimik na. Kasi gulong-gulong talaga.

0: Pre, tinanggal ako sa trabaho.
1: Bakit naman, pre?
0: Eh, nagpaupo ako na matanda sa upuan ko pagsakay ng bus.
1: Ha? Grabe naman yun. Ikaw na nga itong nagmamagandang loob eh.
0: Oo, pre. Mali ko bang hindi marunong mag-drive yung matanda? Nagalit yung konduktor na kasama ko.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Oras, mga kapuso, 11:33. This time check was brought to you by
3: Walter Mart. Sarap maging mom.
4: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Crimsilk. Join the Crimsilk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: New Star Online. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Pay online with GCash.
8: Para bayad agad sa online shopping.
9: Barangay LS 97.1.
10: Barangay LS.
11: Stronger.
12: Matibay!
11: Forever.
12: Habang buhay!
9: Number one.
13: Hindi ko na pwedeng ibalik ang panahon. Wala namang time machine eh. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit hindi ka na sa akin.
14: I-talk to Papa na.
15: May problema ka ba di masabi sa iba?
16: Dito sa Talk to Papa, papatukin mo na.
15: Ikasa mo ipa,
16: Bravo!
15: Naka mga kapuso, mga kabarangay, mag-comment po kayo. Doon po ako magbabasa, Barangay Alas 9 sa Facebook Live. Doon kayo maglagay ng inyong mga parambo. Yung mga nandun yung babasa.
16: So natin, nakalive po ako ngayon, Papa Johan, sa aking Facebook. Yan, bigla. Ngayon ako nag-live. Sa Facebook talaga, ha? Walang filter. Di wala ako kumiris dito, eh.
15: Mukhang-mukha, no?
16: Oo. Ayan, nakalive ako ngayon sa aking Facebook, Papa Johan, PAPYOHAN. Doon kayo mag-comment ng inyong mga parambo.
15: Alright, simulan na natin. Ito, isa lang isisigaw.
16: Saan bansa?
15: Saan barangay?
16: Putang ka.
15: Rambo ka. Alright, simulan na natin ito. Ito, yes. Si John Lam.
16: Mm-hmm.
15: Parambo po yung kapitbahay namin, kapatid ng asawa ko. Kung makautang, akala mo may pinatago araw-araw, wala. Problema sana ang magpautang kung marunong lang magbayad. Kaso, para sa kanya, hingi na yon. Hindi po namin pinupulot o hinihingi ang perang pinaghirapan.
16: Ay.
15: Pinaghirapan po namin ng mag-asawa.
16: Mm-hmm.
15: Tumayo ng 12 hours sa June magkapera tulad namin ng mga guard. Oh. Ako po. Eh, sungal-ngalin mo na lang.
16: Na matigil.
15: Oo. Aray ko. Ako, dahil dyan isang bansa.
16: Isang barangay.
15: Putang ka.
16: Rambo ka. Sabi na aking Facebook, slow connection.
15: Aray ko.
16: Ito si Cecilia, pinaparambo daw yung kapitbahay nilang Inggitera, ubod ng sinungaling.
15: Ay. Bakit wala namang kakaingitan sa'yo?
16: Mana-mana lang siguro yan. Saring-saring.
15: Baka saring, naman saring. Feeling mo lang yan.
16: Oy, sa mga pupunta sa aking Facebook Live, si Brenda, pinaparambo daw yung next month birthday na daw niya. Oh, happy birthday agad sa'yo, ha?
15: Uy, happy birthday. Ito, si Burns Castillo, parambo yung kapatid ko na si Belen. Cellphone ng cellphone, maghugas ka na.
16: Okay, go ano lang.
15: Naguhugasan at
16: ko. Baka ilang araw na hindi naguhugas, ha?
15: Ng plato.
16: Ng plato.
15: Hinugasan kasi dapat yan.
16: Oo.
15: Kasi mamamaho.
16: Baka nagkadamo na. Di ba kasi yung mga hindi naugasan, nagkakaroon na ng ano?
15: Hindi, magkakaroon hindi ng ba? Anong tawag doon?
16: Ano call it? Lumot?
15: Not the lumot,
16: what?
15: Eh. Amag.
16: Amag.
15: Inamag na.
16: Grabe naman sa pagkaamag.
15: At saka amoy panis, diba?
16: Ew. Ay, nako.
15: Dahil dyan, isang bansa.
16: Sa barangay.
15: Puntang kayo.
16: Parambo kayo. Parambo na rin si Flor De Luna. Shoutout na rin sa'yo. Si Eddie Boy Manzano. Pinaparambo daw si Kimberly. Baka naman pwedeng magbayad ka na ng utang kay Cheridine. Nipis-nipis na naman ang mukha.
15: Aray ko.
16: Ay nako. Parambo na rin daw si Mama Carla na naglalabak ka na naman.
15: Eto, si Yanki. Mga papa. Parambo po si Mama na busy magpalit ng punda. Si Marietta Fontanes. Para hindi magkaroon ng maraming tigideg.
16: Tigideg.
15: Pimple sa mukha. Oo. Kasi kapag bad yung hygiene, yan, madalas.
16: Naging cause ng mga pimple.
15: Pero hindi naman lahat. Minsan kasi the problem is nasa blood na din.
16: Aha.
15: May mga ganon.
16: At saka pero, baka magkamapa.
15: Yes.
16: Yung titingnan mo pala tapos nakita mo lang na may mapa, ay amoy mo na.
15: iba yung ano, tsaka pagkagising mo parang ala lagkit-lagkit mo. Hala. Kasi nga yung inihigaan mo malagkit na.
16: Ay nako, paglaba-laba.
15: Hindi ka pa pinapawisan.
16: Uh-huh.
15: Nilalagkit
16: ka na.
15: Oo, ganyan ang ramdaman ko no isang araw.
16: Ay, kaya ka naglaba kahapon?
15: No isang araw.
16: Ay, no isang araw.
15: Oo, sabi ko parang iba na. Minsan kasi hindi natin na, kasi immune na tayo. Kumbaga masasanay makakaamoy noon. Iba na.

0: Okay, nako po. Ito, si Ami Palma. Ayan, Papa Johan, kahit walang filter, pogi pa rin. Pinapala po. Ano ba yan? Ano ba?
1: Oo nga.
0: Filipino ka kayo. Ano ko na yun sa may pagtapik pa siya. Ayan, pinapala mo na yung kanyang asawa na pogi tulad ko daw. Ayan, si George Maglalang. Ingat ka dyan sa Divisoria.
1: Oh, sabay-sabay na natin to, ha? Si Isay, para mo po si Miss Bell ng Q-Safe Safety Training na inaantok na si Marlon. Para mo po si Ujin at si Jang ng GMBC, pinakamasipag sa amin. Si Zain Kinlab, para mo kaibigan ko, magpabili ng milk tea pero umuwi sa kanila.
0: Hala, oh.
1: Ayun, eto din. Parambo po ang asawa ko na nasa Mindoro, si Anthony Castillo at sa family Cariyahe.
0: Ayan. Si Dexter Uy, hello, good morning. Pakitago na rin daw ito. Itong isa pa, si, sasabihin ko yung pangalan, tapos pakitago. Pakitago na name ko, pinaparambo daw niya yung kanyang ka-work. 8 a.m. ang pasok, pero pumasok 11 a.m. na. O, tiyo pa yan.
1: Perfect yan. Perfect yung ganyan.
0: Perfect yung ganyan. Si,
1: pinapalakpakan niya.
0: Oo. Ito, si Jane, pinaparambo daw si Lalay na lagi nakikinig. Hoy, Lalay, wala kasi load, kaya dito na lang. Ayan. Ah, sa Facebook, sa Messenger na lang. Ito si Japan, hello daw sa iyo, Papa Ace.
1: Hello po si si Apple Malit.
0: Aha.
1: Ito ha. 1 week to pay, hindi 2 months. Sabi niya. Ito si Mary Belen, para mo po Ate Cos. Si Budet, bumangon ka na, puro kahiga. Kaya ang laki-laki ng tiyan mo.
0: Aray! Aray ko!
1: Si Joanna Marie-Palomo, hello sa'yo. Si Nora Katindig, si Jim Tokero, si Mami Dina.
0: Hello po.
1: Ayun, hello po sa inyo. Si Mami Mercy, salamat.
0: Mami Mercy.
1: Hello again sa mga taga PSA, always sila nakikinig. Po, si Ate Arian. At si Miss Hazel.
0: Yes.
1: Sino po sa inyong lahat dyan?
0: Si Joy Raylene, si Eric Emperado, pinaparambo daw si yan. Ayan, si Rodel, si Ramos Lodge, Tintin Villaruel, si Tess, si Ami Palma, and sa yan.
1: Dahil dyan isang bansa!
0: Isang barangay!
1: Puntang kayo!
0: Rambo kayo!
2: Barangay LS 97.1
3: Chonker!
1: Mga kapuso, malalaking papremyo naghihintay sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Ang mga mamimili at sari-sari store owners ay pwede magpadala ng entries at may chance manalo ng malalaking papremyo. Ang inaabangang nationwide promo ng GMA Network will give away over 6 million pesos worth of prizes. At sa unang pagkakataon, may 2 masiswerte mag-uwi ng grand prize na 2 million pesos tax-free. Both sa grand prize winners, marami rin ang may chance manalo ng cash prizes sa Kapuso Big Time Panalo. 10 winners ng 50,000 pesos, 100 winners ng 5,000 pesos, at 280 winners ng 1,000 pesos. Ang official sending of entries ay nagsimula noong May 30 at magtatagal po ito hanggang August 7, 2026. Bukod sa participating Mercury Drug Branches, GMA Regional TV and Radio Stations, pwede rin maghulog ng entry sa selected Pure Gold outlets nationwide. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts, or scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. At mga kapuso, narito na po ang ating mapapakinggan sa Barangay Love Stories kasama si Papa Dudut.
2: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
4: Oo na. Bawal magtabi sa kama, bawal mag-holding hands, magyakapan, maghalikan in public.
5: Parang ang sama ng loob mo.
4: Siyempre, nasanay ako na lagi tayong magkatabi. Lagi akong nakayakap at nakahalik sa'yo. Alam mo namang sobrang touchy at clingy ko, diba?
6: Mahalin mo ang nanay mo, kahit na hindi ituro sa eskwela. Alam na natin ito. Pero paano nga ba kung ang sobrang pagmamahal sa iyong ina ang siyang dahilan kung bakit may mga relasyong kang nasisira? Ikaw, kaya mo bang baliwalain ang iyong ina? Pakinggan ang kwento ni Dana sa Barangay Love Stories, hashtag BLS Makananay.
2: Barangay LS Pilipinas 97.1.
1: So nanay
0: mother pala yung clingy.
1: Akala ko kung sino yung clingy, nanay pala.
0: Ayan, asik nila o nanay. O ako pa nga hag sa'yo, tahalik sa'yo.
1: Aray kung
0: nanay
1: ko
0: yan. Hello kay Aldrin Almoda Almoradi. Kasi ito, ano, si Papa Dudut daw laging nagpapaganda ng araw niya. Sana makita daw niya sa personal. Abangan nyo ang Barangay Live Studios ulit kung saan. Yes. Para doon yung puntaan.
1: Oy mga kapuso, maraming salamat po sa mga nakasama natin. Don't forget, mga social media namin, follow nyo naman sa akin, Papa Ace.
0: Yes, sa akin naman po, Papa Johan.
1: Ito ang Talk to Papa.
0: Sa Barangay Alas 97.1.
1: Number 1.
0: Forever.

0: Kwentuhang was brought to you by Walter Mart. Sarap maging mom.
1: Birch 3 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 pesos lang SRP. Per baso, bili na.
0: PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
2: Barangay LS
3: 97.1.
0: Stronger forever.
4: Baby, lalabas kami mamaya ng mga office mates ko, ah.
5: Anong meron?
4: Eh, birthday nung manager namin. 11 PM na sa bahay na ako.
5: Saan kayo pupunta?
4: Diyan lang. Sa restaurant lang, tabi ng opisina.
5: Ah, malapit lang pala.
4: Oo, punta ako, ah.
5: Hindi.

0: every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Adam Oreller po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho, nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink, para sa iron, taurin, at inositol, para iinumin ng Cobra, para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
2: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
1: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco, para itimpla choco sa vitamin C, taurin, at B vitamins of iron zinc, para nakakatulong sa deficiency. Pag Per Brand Choco, tibay sa choco, hapunan na. Per Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
3: Freya Santos here, mabaho sa buhay.

0: maghari.
1: Mabaho na tuloy. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi. Adam Orellar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa sitwa. Para iinumin ng Cobra ng buhay mo.
2: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, along.
1: Adam Orellar po, A Gatas. Para iinumin ng gatas. Mag-gatas na.
3: Milk supplements on the advice. Gamble and learn when to stop. Drink responsibly. If so.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na. Mag TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
2: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.

0: Tawag Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
2: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kissing, sa lista dapat bibis.
3: Your kid needs Sibay.

0: WZEX. Every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Need extra budget fast? Adam Orellar po, para mag-extra bilis na extra budget, mag-Ronic Easy Credit, para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronic app.
1: Adam Orellar po, pumunta sa Ronic para Easy Credit. Approval within seconds, subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer. Para masarap ng sangkap ng inuman ng beer, lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan, drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman, drink responsibly. Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
4: Alagang Unilap yan.
5: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
7: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
3: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi.

0: Z-E-X. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito, bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
2: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
4: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco, para itimpla choco sa vitamin C, taurin at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency, mag Burr Brand Choco. Tibay sa Choco, hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.

0: mag-AO Cola. Para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola. Walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola. Also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola. Gawa ng AO Enterprises. Bakit ang hapdi sa ahit? Edu dalawa. Para ahit sa buhay. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Tara na! Mga kaya!

0: kita juices na.
1: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod.

0: kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Adult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
1: Bear Brand Adult Plus, level up na sa tibay pang adult.
2: Need extra budget fast?
3: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
2: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
3: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
2: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
4: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kising, sa lista dapat bibisin. Your kid needs tibay, tibay.

0: KZEX. Every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Adam Orellar po, tatagaya po tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sa inuman. Kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Pagod na naman ako? Nakatrabaho, hindi makakakunin pera? Mag-Burr Brand Sterilized? 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins? Pagod naman sa trabaho? With proper diet and exercise? Burr Brand Sterilized? Tibay pagod na sa trabaho.
2: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already

0: Adam Orelar po mag-TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi. Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Aray ko!
0: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR. Para tanggalin ng aray. At tanggalin ng sakit. Para mawala sa sakit ang katawan. Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
2: Unilab Quality yan.
3: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. After

0: 1026.
1: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
2: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Burr Brand Choco. Tibay sa choco. Hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
3: Unilab Qualitian.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Per Brand Choco. Tibay sa choco, hapunan na. Per Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. With X.

0: refreshing na. Sulit pa.
1: Mirales Cola, yan ang gusto ko.
2: Available in original, lemon, grape, and zero sugar full glass bottle. Mirales Cola is also available in all sorry Mirales
3: Corporation.
4: Adam Oreller po, para ang dumi para sa bata. Hindi nyo sa Picard, walang brand ng Kojic. Based on third-party test, mag-sa Picard Pure White, para sabon, tanggal ang germs.
5: Sa Picard Pure White, para sabon, tanggal ang germs.
6: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
7: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata, mag-Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon, para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib, para mabanguna. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata, 13.25 at 60 piso lang.
4: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, mag-Burr Brand Sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Burr Brand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho.

0: ang liquid linang ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
2: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco, para itimpla choco sa vitamin C, taurin, at B vitamins of iron zinc, para nakakatulong sa deficiency. Pag Per Brand Choco, tibay sa choco, hapunan na.
3: Per Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.

Pagod na naman ako. Nakatrabaho, hindi makakakunin pera. Magber Brand Sterilized. 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho. With proper diet and exercise, Ber Brand Sterilized. Tibay pagod na sa trabaho.

0: AO Cola. Para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola. Walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola. Also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola. Gawa ng AO Enterprises.
2: Ew! Pawis! Amoy putok!
3: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabanguna. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.

0: 1026.
1: DZEX. Every time, anytime, anywhere. I'm here.
2: 3, 2, 1, crumble, mini bits.

0: Kain tayo sa masarap?
1: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
2: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30, Jolly Spaghetti 50, Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
3: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.
4: Tara na!

kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas pakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.

0: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
1: Zara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Kopi ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Zara Guardian po. Sarap ng Blanca coffee to. Para masarap sa kape, Kopi ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
2: Kopi ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.

0: T-E-X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag-EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabu ng mata, EU, love your eyes.
2: If Executive Optical from Expert Eye Care, now with over 1,800 branches nationwide, EU, it's made bolded by consumers, it's the digested brand, 2026 Platinum Awardee.
1: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, mag-Ber brand sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Ber brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho. Tara, kain tayo. Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese, at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor, at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores, at mga tindahan ng malapit sa inyo.
4: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Ber Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Ber Brand Adult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
5: Ber Brand Adult Plus, level up na sa tibay pang adult.
6: When girls washing the body, but something the newest soap had arrived. Introducing Alius Papaya Soap. It's made from papaya extract, enzymes, skin reroon with vitamins of C and E. No to bad skin. Yes to skin lighting. Alius Papaya Soap for those go buy available at your
1: Ber Brand Junior. Para sa isang tatlong taon pang baby, mag-Ber Brand Junior. Para sa 1 to 3 DO 004 series of 2026. The use of milk supplements must only be upon use of product may be dangerous.

0: po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: D-alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
1: Myra E. Aming bituinka. D-alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
2: Scramble egg. Haluin ng itlog. Maglagi magic sarap. Para magluluto ng itlog. Maglagi magic sarap. Scramble egg ang magical.
3: Let's lay. Good food. Good life.
1: Lagi magic sarap. Scramble egg ang magical.
4: TGON Radio.
5: Karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
6: Narito na ang pambansang tita baklita ng bayan, ang queen of late night radio. Handang magpayo, magparinig at magpatawa. Ito ang nagmamahal tita Chupeta, ang queen of late night radio, 6 a.m.
7: Mga bakit?

0: ¡Claro, ojo!
1: ¡Dain na halata ako, ah!
2: Nagsasabi sa akin ng mukha daw akong siga at basagulero. Kaya, na-discover ko na magbakla na lang.
3: Bakla ka ba, Lods? Ito, sobrang dami nagtatanong na to sa akin kung bakla ba talaga ako, eh.
1: Suta ka!
4: Ay, bakla nga. Ay, bakla, bakla, bakla, bakla. Ay, bakla, bakla, bakla.

0: masaya-saya ko kapag nakakakita ko ng pogi.
1: Kaya tayo pinaparusahan ni Satanas eh. Puro kasi kayo bading.

0: bakliton.
1: Puro kayong bakla!
0: Ayan, how are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, mga bakliton.
1: Ayaw!
0: Sa inyo po nga paboritong programa tuwing alas 9, media po yung gabi. Hanggang 11, Monday to Thursday po tayo, ha?
1: Ah!
0: Kakaalim.
1: Mga bakla!
0: Nakakabaliw!
1: Darna!
0: Ang inyo pong paboritong programa, ha? Na nagbibigay sa inyo ng bonggang-bonggang good vibes. Oo, kahit saglitan po lamang sa loob ng isa't kalahating oras mga iniibig. Ay, naiibsan yung mga stress natin. Init ng ulo. Oo, diba? At saka, tayo po yung parang entrada bago ito. Para positive pa daw ang ulo na kangi. Pag natug mo na kangi ka. Init. Nakangiti ka, wali mo, huling tulog mo. Ayan, ha? Ang saya-saya. Yun na palang huling gabi niya. On the other hand, ganun din naman pag malungkot ka. Sasabihin, kaya pala malungkot siya ka. So Lord, kahit saan ka umeksen, ganun pa rin ang interpretasyon, di ba? Okay. Ulo mga iniibig ko na nakalita. Ayaw. Daw ang

Always been a buckle. And the queen of late na radio to the highest level, mga iniis. Or a tito. Tomorrow is a big dito sa dito. DW and 12.

kumbaga, kumpara sa previous sa kami President Jimmy Balikat, yung place to para na long time employees ng IBC 38. Alright, blessing sila ng Getching. O, iba, o. Ako masasabi lang natin, praise God. Salamat ka para at masipag na President Policarpio and Board of Directors. I mean, factor ako. O, kasi wala. Diyos ko, Lord, sana may ganun din ako, ma'am. Iba. Bali sa Webes talents kalarki. Ayan, please follow my official Facebook account, that is Chupeta, YouTube, that is Chupeta, Facebook account ang tandem podcast ni Nyora Pasita, ang tambalang Chupeta at Nyora Pasita. Ha? Abangan nyo po yan. Mag-shoot kami sa Sabado. Oh, eh, ang lola mo kasi hindi maka-decide. And my hotline number is 0915-533-3098. Nakakalagi kina hapon. Hapon na may nagtatanong pa gabi. Oh. May nagtatanong pa rin, tita ba yun, sir na? Hayaan ko na makimag-isip. Para showbiz na nga, hindi pa kayo makapag-tip. Oh, sip-sip din ka kahit paano. To the highest level, di ba? Ayan, please send your messages, mga pagbati. Ganun din sa ating Facebook Live, ha? Mga birthday greetings, yung mga reaction po ninyo. At mga bonggang shout-out, ha? Mga iniibig. At syempre, please follow also my other page, like yung Tita Chupeta Podcast. At yung isa naman ay

0: Center for LGBTQIA+. Ano ba yung letter A?
1: Ayaw!
0: Basta yung P, Philippines.
1: Ayaw!
0: Pero, o, isa Sabado na yung ano, ha? Pinaka the event of all the events of the LGBTQIA+, ha? Affairs, wala naisip, delayed affairs.
1: Ayaw!
0: Nasaan na ba tayo? This coming Saturday na yun, mga iniibig. The big, big, big event, yung love laban. Yung kanilang whole day event. Merong ano, may fun run sa umaga. Ron Herbon, baka gusto mag-fun run. Tapos, parade sa umaga din, parade. O yan yung mga kilalang mga tao. Tapos, hindi ko kasi alam ang event sa hapon. Pero, naka-announce yung event sa gabi. Yun na po yung tuloy-tuloy na, ano, na concert, ha? Sa, ano na yon sa... Tawag mo rito, yung Sunken Garden. Diyan sa pinakalikod ng UP Diliman. Lahat na po ng kilalang mga sumusuporta sa LGBTQI event ay nandyan po. Yan sila, Vice Ganda. Nandyan. I think Cup of Joe nandyan din. Kaya pasyal ho kayo, mag-i-enjoy po kayo. Ngayon, pag uwi nyo na, liba alas 2, alas 3, pwede ho kayo. Ay, nawawala yung mga ulo ng mga tao.
1: Ayaw!
0: Nakakalurky, diba? Oo, yung pala putik-putik na yung kanilang tuhod.
1: Ayaw!
0: Putik-putik. Ay, huwag lang sana umulan nung... This Saturday, huwag lang sana umulan, ha? Ina-announce ko to kasi... Eh, isang beses naman to sa isang taon. Eh, marami ko kasi mga beki na parang di sila supportive sa kaganyang-ganyan. Eh, for a change, di ba? Kaya ka nga nag-e-enjoy ng iyong kabaklaan.
1: Ayaw!
0: Dahil ipinaglaban ka ng mga sisters mo. Oo. Actually, mahabang history kasi yan. Siyempre, nagsimula yun sa New York, di ba? Kung tsaka sa Spain. Yung mga dinanas ng mga naunang mga baklitos na... Yung araw ho kasi, pag beki ka, kinukulong. O ngayon, hindi na kinukulong mga beki. Nung araw, pag beki ka, hindi ka pwedeng tanggapin sa trabaho. Kung beki ka nung araw, ay kinoconsidered meron kang psychological disease. Yan po ang pinagdaanan ng mga naunang beki at can you imagine? Grabe yung pinagdaanan nilang persecution. Oo, tapos pag ang mga beki nun may event, kinukulong ang mga beki. Kasi daw salot sila ng lipunan. Can you imagine? Kaya mga beki sa panahon ngayon, we are just enjoying the fruits ng mga sacrifices. Marami hong buhay na itinaya. Para yung mga ano dyan, mga nakulong, naombag, inasuhan, hinaras. Pero hindi ho sila ano, natinag. Pinaglaban pa rin ang karapatan ng mga beki. Na isa ring pantay na karapatan katulad ng karapatan ng mga ordinaryong taong. Hindi pa naman absolutely achieved pero kahit papaano... Malayong-malayo nang naabot ang mga beki. Diba? Eh kasi nun, pag beki ka, kinokuryente ka pa, treat therapy.
1: Ayaw!
0: Hindi totoo yan. Ay, naku Lord. Pero pang ano eh, therapy sila nung araw, kukuryentehin ka sa mata. Kasi meron daw isang nerve doon na pag kinuryente yon sa mata, eh magiging tunay na lalaki ka.
1: Ayaw!
0: Nakakatawa nga yung mga approach nung araw, di ba? O, pero ngayon wala-wala na yung mga ganyan. Kung pinanganak kang Becky, matetegi bumbum kang Becky.
1: Ay,

0: marami na rin ano ngayon ha, nabasa ko finoward sa akin ni Jovino Fredan. Sa Nepal, which is a very conservative country, ang Nepal, super religious ang Nepal ha. Nag-declare na ho sila ng dineclare ng Supreme Court ng Nepal ang same-sex marriage, mga iniibig. So, marami na hong bansa ngayon na kinikilala ang isang dibdib. Parang civil union, ayan. Civil union ng ng parehong lalaki, parehong babae. Sa mga religious, so syempre another question mark 'yan, 'di ba? Oh, eh magkita-kita na lang tayo, baka kayo nga pupunta sa impyerno. Eh, di ba nga sabi nung araw, mga baklitos, pupunta sa impyerno? Nakakalirin yung mga panako. Huwag kang anong baklitos. Bakit? Kasi pupunta ka sa impyerno. Siguro, sa akin lang naman to, ha? Ang susi sa mundo ay respetuhan. At alibawa ako, may religious conviction ako. Huwag kong ipipilit yung religion ko na tama as yung religion mo mali. Diyan ho nag-aaway-away. Irespeto mo na lang kung ano yung religious belief ng tao. Yun lang naman importante. Hindi natin kailangan magtanggapan ng inyong mga religious. Ang importante lang, respetuhan. Siguro kung ganyan sa mundo, nagre-respetuhan na lang, wala nang gulo-gulo, di ba? Wala nang away-away. Oo. So, halimbawa, may anak ko kayong baklitos. Di irespeto nyo na lang yung anak nyo dahil ganun talaga siya. Kaya sasabihin nyo sa anak niya, hindi kita matanggap dahil baklitos ka. Di ba? maling-mali po yun. Dahil mismo makakaramdam siya ng absence of love, which is the foundation of his humanity. Na mismo sa magulang niya, walang pag-ibig dahil hindi siya matanggap. Dahil isa siyang darnito.
1: Darna!
2: Darna!
0: Okay, ito na po ako na aking paboritong canola oil. Para batiin ko na po kayo ng bonggang-bonggang-bongga to the highest level. Are you ready, mga baklito?
2: Mga bakla!
0: A one, a two, a three, a gong!
2: Mga bakla!
0: Maganda ba?

0: Ayan, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Sa lahat po ng ating mga chupenatics all over the world, all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. From Aparito, Holong. From Batanes Group of Islands to Patikul, Sulu. Ay, ayoko dyan masyado malayo. Bawal dyan.
1: Bawal yan.
0: Pero ako po ay natutuwa. Dahil napakadami na po ng chupenatics dyan sa Patikul, Sulu. At ang kanilang pangalan ay Team Patikul. At hindi rin nagpakabog mas malayo pa sa Sulu. Sila daw po ay taga-Tawi-Tawi. Taga-Tawi-Tawi po sila sa isang municipality ay island municipality. At dumarami na rin daw ang mga chupenatics sa lugar na yon. Opo, ang kanilang lugar ay island municipality of Cebuto. Cebuto, Tawi-Tawi. Hindi totoo yan. Kala nyo nagbibiro ako. I-check nyo sa Google. Kaya natutuwa ako. Parami na ho ng parami ang mga chupenatics dyan sa Cebuto, Tawi-Tawi. At ang kanilang pangalan ay Team Cebuto. Oo, mga iniibig. At syempre, magpapakabog pa ba dyan ang ating mga solid chupenatics, mga original chupenatics, mga diehard chupenatics, certified chupenatics, forever chupenatics, global chupenatics, international chupenatics, worldwide chupenatics, universal chupenatics, legit chupenatics, unlimited chupenatics ng Tondo, mga blind chupenatics, napakarami po nga mga members po niyan ha, to the highest level. Ganun din po mga silent chupenatics, mga madlang chupenatics, yo chupenatics community, Bayot Chupenatics Organization ng Bacolod at Iloilo, Interbarangay Chupenatics, Tropang Chupenatics, at syempre ang lumalaking grupo ng Team Pasukona yesterday. May bago hong grupong in-establish sa akin kahapon. Marami ho yan, di ba? Pasukona, Payukona, Palikona, Paupona, Diyos ko Lord. Dami-dami. Yung isa naman ay Patalkona. Ayan, Patalkona. Bakit? Ano pare? Talikod na ako pare.
1: Ayan.
0: Oh, eto na. Mga bakliton.
1: Mga bakla.
0: O, ready na ba kayo mga iniibig ha? Ate V, Ate V. At hindi manabat ang Zumba Queen ng Valenzuela. Ate V, nasa na yung pangako mong La Fungation. Charot. Maring Deng Opleda, Himala, hindi ka nakahula kagabi. Isa rin si Maring Deng ang nagtanong sa akin, hindi siya nakatulog kagabi, hindi niya alam ang sagot. Oh, ito makinig kayo mabuti. Bongga ito, bongga. Sinich itit. Sinich it. Wow.
1: Mga bakla.
0: Sinich ito. Chwa. Sino itong, actually hindi pa natin siyang masabing aktor. Dahil wala pa naman siyang ginawang pelikula. Parang meron pero extra-extra lang siya nung bata siya. Oo, pero matalino ito. Matalino, sikat na sikat siya dahil kadugo niya ay isang super duper sikat na ano na host actress.
2: Ay!
0: Para alam na kagad kung ano yung clue. Chodoro Kalubag Francisco Jr., makinig ka mabuti para hindi ka napapalo sa puwet.
2: Ayaw!
0: Oo, hindi ko masabing aktor siya, hindi ko rin masabing co-host ano siya, TV host. Pero parang ano, minomold na siya sa ganyang direksyon. Ito na nga nakaka-lurking chumika sa akin. One time nag-guest daw ito sa isang noontime TV show. Yung suot daw niyang ano, pantalon ng araw na yon, hindi daw talaga maitago na super duck.
2: Ayaw!
0: Super duck si Baguette. Di ba naman siya Baguette sa Baguettes? May, kasi 20 plus na siya eh. Tama ba ako? Hindi daw maitago. Itulog na tulog pa yung kanyang ano, kanyang rambutan.
2: Ayaw!
0: Naloka raw sila nung ano, nung dalawang okasyon. Yung unang ano,

Walang sound at nagpapagpagay ang lalaki, walang sound. Ibig sabihin, it's either normal or duty-free Philippines. Pero ito daw si male social media personality. This last TV host. Yung siya daw ay nagpapagpagay. Para daw may nagpapalakpak. Ibig sabihin, ducks. At nag-jingle bells daw siya. Iba yung landing ng kanyang jihi. Yung landing parang parang galing sa... So, eto na. Parang na-confirm tuloy nung lumabas na siya. Kahit daw naka-brief siya, talaga naman super, Felix Bacat. Pero nung bata ito, napagkakabalan siyang baklitos. Doc Ronquillo. It turned out to be, hindi siya baklitos. Ang pinakalakaloka, parang... Hindi naman kasama sa script, naglulundag siya doon sa show na loka ang mga baklitos. Kasi nung lumundag siya, lumundag din ang kanyang rambutan. Nakakalurky, so true. Kaya hinanap ko yung video na yun, totoo nga. Tulog na tulog pa ang kanyang noches, pero... Nung lumundag siya, sumamang lumundag ang kanyang nota bells. Clue. Tapos pag sinabi ko yung clue, alam na kaagad din. Basta ang clue.

is Lasse, my co-host. Kasi nga, may racket na siya lately. Na isa palang certified super ducks. Dahil ang tatay niya ay super ducks din. Correct ka dyan, Archie Kison, kasi yung tatay niya ay super ducks din. Hindi lang ako sure kung ginagamit siya yung apelido ng tatay niyang basketball play. Ay! Nadulas ako! Nadulas ako! Hindi ko alam kung yung letter sa dulo ang ginagamit niya o yung apelido ng nanay niyang Talakera. Read my lips, ha. Ito yung clue. Read my lips, ha. Maring Dengo Pleda, baka hindi mo na mahulaan, hindi ka na lang makakatulog ngayong gabi, ha? Omon Alvarez, nahulaan mo na ba? Alvin Quijado at hindi Quijada, nahulaan mo na ba? Read my lips, ito po yung clue, ha? Bachelor of Arts. Nakakalurking. Yun ang clue. Basta yung nanay nito ay kapag sinabi ko kasi alam yun. Yung nanay nito, Taklesa. Taklesang nanay. Pero nakuha daw niya kasi yung tatay niya may lahing kabayo. May lahing kabayo ang tatay. Kasi daw yung notches ng tatay niya, hindi daw 6, hindi 7. Kundi 8 inches. Nakakalarki, Mighty Meaty Jumbo Hot Dog!

0: said yesterday once more. Ako naniniwala ako dyan, kung ducks ang tatay, ducks din ang anak.
1: Ayaw!
0: Eh, siyempre, mana-mana. Kaya kung jutes ka, jutes din ang tatay mo.
1: Ayaw!
0: Kaya sisihin ang tatay nyo kung kayo po ay duty-free Philippines.
1: Ayaw!
0: Okay, hula-hula-hula-hula na.

0: Si Archie Quezon, mukhang may bonggang honor na kaagad, ha?
1: Ayaw!
0: Archie Quezon. Ayan, tingnan natin na babasahin ko yung mga humuhula. At ang ating liham kasaysayan ngayong gabi. Diyos ko Lord, another letter sender. Isa na namang baklito. Isa na namang baklito sa mga iniibig. Ang kanyang tunay na pangalan ay Julius. Nalala ko tuloy yung kaibigan kong Julius na may utang sa akin na 100,000. Hindi pa nagbabayad. Julius, magbayad ka na, kundi i-announce ko na yung apelido mo. Oo, nakakaloka. Julius sa umaga, Juliana sa gabi. Ang chika ni Julius sa ni Juliana sa akin, ang hobby pala nito ay yung mga mountain climbing. Yung mga camping-camping. Yan palang mga camping-camping sa bundok. Diyos ko, Lord. May mga eksenang luhuran pala dyan. Nakakalurking. Oo, kaya pala maraming nagmaka-camping-camping, mountain-mountain climbing na mga baklitos. Yung pala, pagdating sa bundok, dun sila kumukokak. Oo. Kaya naman pala, malalago ang mga damudamuhan sa bundok. Diba? Dahil ang mga baklitos na mahilig mag-mountain-mountain climbing, mahilig ng camping-camping, doon nila sinasaboy sa bundok ang bonggang-bonggang fertilizer. Fertilizer at abono. Naku, ha? Yung iba, no, hindi sinasayang, ginujunok lahat. Yun daw ang kanyang eksena, paano siya makakokak ng baget. Itong si Juliana. Nako. DJ Hendrick Val Oliva. Very interesting ito. Mga eksena na mga baklito. Jumo-join sa mga mountain hiking, mountain climbing, camping-camping sa bundok. Yun naman pala pagdating sa gabi. Pag maboborlog na ang mga baget, lumalabas na ang mga vampiric beauty nila. Oo. Dahil lumalabas na ang mga vampira, at hindi po red blood cells ang kanilang sinisip-sip sa bundok, kundi white blood cells. Nakakalurky kay mga baklitos. Ang tawag po namin dyan ay para-paraan. Para-paraan ang mga baklitos. Maring Alex ng Barangay Recto, hindi na uso yung mga rumarampa sa mga lumang mall at sa kasinihan. Hindi na uso. Ang eksena ngayon, Maring Alex, umaakit sa bundok kuning-kuning, pero sa gabi kumukota hanggang na 5 buko dyan.

0: Naku, para hindi ko carry yung mga ganitong eksena, Henrik Val Oliva. O baka sa ano, head sa base pala ng bundok, hinihingal na ako. Oh, yeah. Diba? Baka ilang ano pa lang, ilang akyat pa lang, eh, sasabihin ko, ah, pwede na ba akong bumaba?
1: Ayaw!
0: Sanya naman pala, lumalaki, sumisikat yung mga mountain climbing, mountain trekking na yan, mga camping-camping sa bundok, na sinasalihan ng mga pare-paring mga bakliton.
1: Ayaw!
0: Pare-paring. Yung pala eksena nila sa gabi dyan ay pasukona. Pasukona. O, diba? Pagpagod na yung mga bagets, pare. Subo ko na, pare.
1: Ayaw!
0: Nakakalurky, ha? So, abangan po natin yan mamaya, mga iniigin. It's 17 minutes makalipas ng alas 10 ng gabi, mga iniibig. Oo, after our commercial break, ay basa-basa na po ng inyong mga mensahe, mga pagbati. And then, after that, ay liham kasaysayan na. And finally, ating mga kasagutan sa blind item. Mukhang marami na nakasagot eh. Masyado naman kasing giveaway. Elgin John Perez, para may bonggang score ka. Elgin John, oo. Tama ba ako, Elgin John? Taga ano ka? Taga Iloilo ka? Tama ba ako? Okay! Makalipas lamang po ng ilang paggunita. Love you, love you, love you, love you. Love you.

0: Ahu, mga baklito! Ayan ang first honor natin ngayong gabi sa attendance ay si Emil Adora. Good evening, Tita Chupeta. Heart, heart, heart. Mahinang ating ano, no? Internet, no? George Vasilides is watching. Best Film Finds, hello. Sabi ni Jovino Fredan, good evening, Tita, lalo na po sa mga chupenatik. Shout out po sa... Ay, Jovino, hindi ko pwedeng sabihin yan on air. Gawan mo na lang siya ng paraan, yung parang candy. Hindi ko ba may nabibiling candy sa probinsya ang pangalan, ano, Tira Tira. Masarap po yon, matamis. Dapat ganun ang creativity ng utak mo, Jovino. Hindi pwedeng bluntly na ganyan. Napaka-lurking. Leonard, ang baklitang alimangon, sabi niya. Sabi pa ni Emil, hello din sa mga Tivoli Bambam na hindi kawawa na tindera sa tindahan. Bakit?
1: Ang kawawang tambol! Ang kawawang tambol!
0: Hindi naman sila kawawa. Kayo naman. Maraming successful ang mga Tivoli Bambam. Oo, marami ho. Kaya wag ho nating anon sasabihin mga tivoli, mga tama, di ba? Oh, binabati ni Emil Adora, nakikinig ba naman siya sa akin? Ah, Emil, nakikinig ba naman sa akin si Glenn Huego, happy birthday daw. Si Glenn Huego ng Super Radio DC Double B, ayan. Galing din po ako dyan sa DC Double B. Ako po yung executive producer ng kumpanyero ikumpanyera. Opo. Tapos ako din po nagbo-voice talent dyan nung araw. O di ba ibig sabihin ang boses ko nung araw ano? Nakaka-lurking. George Vasilides, hello kay Boy Dila. Sino tong Boy Dila na to? Ng San Juan Wata Wata Festival. Ah, ito yung naging controversial na ano, na parang nireklamo siya. Kasi parang binabasa niya ng malala yung mga dumadaan. Tapos mahaba yung kanyang dila. Elgin John Perez, good evening po, Tita Chups. May tatlong letter Z. Ray Esmilia, happy fiesta sa mga nagkakainan sa Barrio Fiesta dyan po sa Plaza Miranda. Sa fiesta sa unang patron ng Santo ng Quiapo. Ayon. Alex, piyesta rin ba dyan? Sakop ka ba dyan? Piyesta dyan sa Quiapo? Oni Quino, Docron Quino, hello! Ang doktor ng mga kahayupan. Archie Quizon? Correct, yun nga ang yung kanyang... Pudra Kills. Ay, Super Ducks din. May chichika ako sa inyo, ha. Yung Pudra Kills niya, sa totoo lang, inalagaan niya ng isang, napakayamang negosyanteng bading.

0: girl alone. Ay, totoo nga yung chismis na isa siyang super ducks, kaya...
1: Ayaw!
0: Siya ay nagpa-John Fist to the highest level. Elgin John Perez. At Leonard. Naku, nagkopyahan yata kayo.
1: Ayaw!
0: Tita, hindi po ako taga Iloilo, taga Muntinlupa po ako, Barangay Tunasan. Ayun. Thank you, LG. Emil Adora, Wilbert. Oy, si Wilbert Agarina, buhay!
1: Ayaw!
0: Kamusta sa kalabasa, Wilbert Agarina, ha? Namiss kita ng bonggang-bongga. Emil Adora, Wilbert Agarin. Ay, may bonggang score kayong dalawa, ha? To the highest level. Tita, may FB Live ka ba mamaya? Depende sa mood ko. Tulad ngayon, nakahanap, may strep sila ko ngayon dahil hindi ako makabirit. Parang ewan ko, baka may buhok sa lalamunan ko. Sabi ni Alvin Quijado at hindi Quijada. Yahoo! Present evening po mga Chupenatics at sa pinakamagdang baklitos na gorgeous, undefeated, unfightable, and undisputed radio broadcaster is last radio host DJ. Also known as Mama Chups. Dan sharing na po sa Tuesday edition ng programa nyo and shout out sa mga graduates this week. Dahil graduation week na po sa Pampanga State Agricultural University. Congratulations po especially sa mga kaklase ko na sila Brian Espinar, Eddie Jezaya Sairin Acosta, Denise Yap, Sam Aison at iba ko pang kaklase. Ikaw, Alvin, nag-graduate ka rin ba?
1: Ayaw!
0: Natapos mo ba yung ano mo? Yung, di ba sabi mo may tinatapos ka pang back subject mo? Para makasabay ka na rin, di ba? Romel T. Livid, blessed week again. Tita Chupeta and all the Chupenatics. Tita, miss ko na po. Ano to, FB Live nyo after ng program? Oh, talaga? Eh, gusto ko kasi pero nag-FB Live ako, ang lalabas na ano ko, 100.
1: Ayaw!
0: Is watching. Oo. Diba?

0: 5, ihanda mo na ang iyong duet song ah, dahil mapapalo ka.
1: Hindi masakit sa puwet yun.
0: Oo. Oo, 08335, napakalinaw. Napaka obvious na yung mga clue ko, ang layo ng sagot mo. Halika ha, para mapalo kita. Paring Arthur at paring Olive ng Heritage Home, Marilao, Bulacan. Good PM, tita, ngayon ko lang nakita ang hairdo mo kasi sa radio kami nakikinig kagabi. Para bang naubusan ng Clorox sa biro lang na gustuhan namin. dati, ayan, gusto lang nila naman ng kulay. Tita, mapagpalang gabi. Kinalimutan mo kami ang number one chopinatic na magsing Irog, Arthur, and Olive. Kahapon kasi nagpabati si paring Arthur. Eh, alam naman natin ito si paring Arthur, pag hindi nababati, nagtatampo. Oo. Love you, tita. 33 lang po ang gamit namin para makapag-text sa'yo. Iyan ba yung pagbinato mo sa ulo eh, magkakabukol? Ha, paring Arthur? Ayan, pa-shoutout kami dito sa Heritage

Ramon Alvarez. Pakatawa watch vlog, American, marunong magtagalog like Kuya Kurt. Na-attract nila foreign pumunta sa Pilipinas. Content niya, Eat Pinoy Karinderia kasama brother, introduce Pinoy culture. Kaya nga nakakatuwa yung mga ganitong mga banyaga na sila pa yung nagpo-promote sa ating bansa, di ba? George Basilides. George, may bonggang score ka, George. To the highest level. Paring Maylene, love you, tita. Chupeta, ganda, Donya, love it, blouse. Super ganda, Donya, tita. Super saya, nakakawala ka ng stress. Thank you, Maring Maylene. Miguelito. Miguelito, may bonggang score ka din. And ma DJ Henrik Fal Oli, si Juliana. Chodoro Kalubag Francisco Jr. Good evening, Tita Chups. At sa lahat po ng mga Chupenatics, shout out po. Sister Lucy Medel. Ayan, kamusta ka, Sister Lucy? Ito si Sister Lucy, Christian siya. Classmate ko sa Bible, yung Bible study group namin. Pero ang hilig mag-post ng mga away-away ng mga politika. Maraming ganyan, mga tahimik sa buhay, pero pag nag-post, puro away sa politika.

0: Ramon Alvarez, may bogang score ka na naman. To the highest level. Dami nakahula ng ating blind item ngayong gabi, ha? Eh, syempre, ducks ang tatay, edi ducks din ang anak, diba? Ang tanong lang, sino ang mas malaki sa mag-ama? Diba? Sino ang mas mahaba ang pasensya? Diba? Okay, eto na, mga bakla.
1: Dana!

Magandang gabi, Tita Chups. Itago mo na lamang ako sa pangalang Juliana. Pero ang tunay ko pong pangalan ay Julius. Ako po ay taga Quezon Province, Tita. And I'm happy to tell you, isa po akong professional na bakliton. At member po ako nung limang grupong binabanggit nyo, ang Pasukona Community. Member din po ako ng Payukona Community. Member din po ako ng Palukona. Luluhod-luhod din po ako, Tita. Pero hindi po ako mahilig umupo-upo, Tita. Mas feel ko po ang...

0: patayo. Ay, patayo.
1: Ay,
0: At yes, tita, paminsan-minsan ay tumatalikod din po ako.
1: Ay,
0: Alam niyo, sa totoo lang, marami naman talagang mga ganyang mga baklitos, mga pare-pare. Oo, eh yan ang grupo nila, gusto nila pare-pare, di ba? Ang masasabi ko lang, eh yan ang feel nila, hayaan na lang natin sila, di ba? Yun nga lang, di para kasing awkward. Yung iba dyan may balbasarado pa, di ba? Balbasarado, pero pag naglakad ay pakendeng-kendeng. Oo. Yes, tita, isa po akong paminta. Ibig sabihin, baklitos na palalaki effect. To the highest level. At meron po akong very special na kwento sa inyo, tita. Hindi na po uso ang mga kumukokak sa mga lumang sinihan. Kasi tita, marami pong surot doon. Kaya uuwi kang marami kang kamot at kagat ng surot sa iyong juwetsong. Hindi na rin uso, tita, ang kumukokak sa mga malls. Dahil karamihan pong umaaura-aura sa mga malls ay mga masyosyondang dito. Kami pong mga pare-pare, ang eksena po namin, tita, katulad po ng aking na-discover, at 2 years na rin po akong actively involved sa mga ganitong activity, ay sumasali po ako sa mga outdoor activities, especially sa mga mountain climbing, mountain trekking, camping-camping, sa gabi kuping-kuping. Kuping-kuping. Yes, tita. Very exciting, very good for the health. At marami kang makikilalang mga gwapong baget. At gusto ko pong i-share ang aking karanasan sa aking camping-camping sa labas ng o sa mga outdoor events, tita, lalo na sa mga bundok-bundok. Nagsimula lang po ako about a year ago, pero na-hook na po ako ng bonggang-bonggang. Nung una, sa aming inakyat na bundok, dito po sa nagsimula po ako umakyat sa may Laguna, sa Mount Makiling. May nakasabay po ako mga grupo. At ay super saya ako, tita, dahil 15 kami. At siyam doon ay mga nagwagwapuhang mga otoko. Mga ombreng ang gaganda ng katawan, tita. Kaya super excited ako na umakyat sa Jundok kasama ang mga baget. At sa unang experience ko, tita, parang nakakapagod. Pero kung nagtatanggal na ng mga damit na pantaas o sando, mga t-shirt, ang mga bagets, nawawala ang aking stress. Napapalitan ng saya at kaligayahan dahil sa kanilang mga katawan, tita. Feeling ko I am so virgin a virgin to the highest level. Feeling mo, girl, na look.

0: Talaga naman talaga, tita, walang ka duda-duda, nakakapagod at mahirap talaga. Lalo na kung nasa bayan ng tag-ulan. Mahirap umakyat sa bundok na putikan. To the highest level. Pero tita, ito ang masasabi ko. Pag nasa tuktok na kayo ng bundok, doon mo mararamdaman how beautiful the creation of the Lord. Yesterday, once more, I agree with you. Napakaganda ng mga bundok, napakaganda ng kalikasan. Tita, doon mo ma-re-realize the beauty of nature na ginawa ng Panginoon natin. Pero tita, pagdating na at kumagat na po ang dilim. May mga bonfire at chu-chu-chu-chu-chu. At ang mga ibang campers ay may dalang mga alak. Doon na nga tita, kwento-kwentuhan. At gusto kong i-share sa inyo sa first batch and my first experience. Doon ko po nakilala si Levi. Mabuti wala ho dito Senyora Pasita. Baka sabihin na naman niya, Levi Celerio, Diyos ko Lord. National artist yun. Nakainuman ko si Levi ng gabing yun, tita. At pagdating na ng alas 9, alas 10 ng gabi, sinabi niya sa akin, meron daw siyang pulikat. Baka pwede ko raw siyang, naikwento ko kasi may experience ako sa pain management sa muscles. Pero actually, charing-charing ko lang yun, tita. Pero pinanindigan ko na lang. Kaya nung pumunta pa kami sa kanyang tent, may cramps daw siya sa kanyang right leg. Kaya tita, masahe ko ang right leg ni Levi. Pero sabi niya, itaas ko pa raw ang kamay ko. So ibig sabihin tita, sa kanyang right thigh, ay meron nga siyang muscle strain. Kaya minasahe. Pero naloka na lang ako nang bigla niyang ibinaba ang kanyang brief. Hindi ko alam ang aking gagawin, tita. Nagmaang-maangan na lang ako pa inosente effect habang minamasans ko ang kanyang right thigh. And then, nung tinutuloy ko ang aking massage, ay gumamit na po ako ng aking baong baby oil. So habang minamasahe ko siya ng aking bonggang oil, bigla akong nagulantang titang ay may isang lumabas na matigas na cobra. Nakaka-lurking. At ang sabi ni Levi, trip mo ba? Dahil ang eksena namin ay pare-pare, wala na akong dialogue, tita, kundi lumuhod na lamang. At doon nga, tita, sa kanaunahang pagkakataong karanasan ko sa bundok ay nakatikim ako ng malauhog na bukod yun. Sabi ni Levi sa akin, pare, okay ka lang ba, pare ko? Ang sabi ko, okay lang, pare. Sabi niya sa akin, ganyan talaga dito sa bundok pa rin. No rules apply. So kung ano ang trip-trip sa bundok, ay maiiwan sa bundok. Hindi ko makakalimutan yung titang. Dahil young professional, moreno at guwapong. Muscular ang katawan ni Levi. At higit sa lahat, ang butan. Isa, dalawa, tatlo. Ay! May pipitiking ka pong!
1: Sip-sipin mo!
0: Chalap, chalap, chalap, chalap to the highest level. Ito marahil ang naging motivation ko, tita, para umakyat ulit ng bundok. After a few months nang merong uling imbitasyon sa Mount Arayat, Pampanga, ay sumama ako ulit, tita. This time ay siyam lamang kami, pero super saya ako dahil all boys. All boys, tita. Ako lang ang girl. Pero pare-pare ang aking eksena para hindi halata. Doon ko naman nakilala sa second camping and the mount trekking. Ito pong si George. Nagtatrabaho po siya sa isang bangko sa Makati. Bata pa po, 27 years old. Kinagabihan, kwento-kwentuhan. Napansin ko parang iisa ang linya ng mga baget. Sabi ni George, meron daw siyang back pain. Eh syempre, flinex ko na naman ang aking charot-charot na kwento na nakakaintindi ako ng pain management. Kaya sabi ko sa kanya, i-relax ko ang muscles niya sa likod. In other words, tita, ay dumiretso kami sa kanyang tent. At dahil may muscle pain siya sa likod, tinanggal niya ang kanyang sandong. At doon na nga, tita, hindi ako mapakali to the highest level dahil napaka-prominent ng kanyang dibdin. Ito pa lang, si George ay active mag-workout sa gym. Kaya nung minasage-massage ko ang kanyang likod, after 10 to 15 minutes ay bigla siyang nahiga. Sabi ko sa kanya, baka gusto mong i-massage ko na rin ang mga legs mo. Hindi tumanggi si George, tita. Kaya super massage, dala ko na ang aking mahiwagang baby oil. At naloka na lang ako, tita, habang minamassage ko siya ng paulit-ulit. May isang bagay na mahimbing ang tulog na biglang nagising. Yes, tita. Napansin kong yung pikit ni George ay parang may gusto siyang pakawalan. Naglakas loob ako, tita. Total, mukha naman doon ang patutunguhan. Ang sabi ko kay George, okay lang ba? Ay! Nakakalurking. Sabi niya, okay na okay. Nagulat din ako, tita, dahil itong si George ay pinagpala. In other words, siya ay dakila po na share. Yes, tita. Isa, dalawa, tatlo. Ay, may pipitikin ka pa!
1: Jumbo Hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to?
0: Yesterday, once more, tita, hindi ko na po pinatagal ang excitement naming dalawa. Sabi niya sa akin, patayin mo ang ilaw. Kasi ang ilaw ho doon eh, parang solar. Oo, maliliit lang na ilaw. Nahihiya raw siya. So pinatay ko ang ilaw sabay luhod. Tita. Katulad ng aking karanasan kay Levi, matagumpay din ang nakuha kong supply ng bukod yun kay George. At sabi ni George sa akin, thank you, pare. Sabi ko walang anuman. So simula noon, tita, ay alam ko na ang aking script, ang aking eksena pag-aakit ng bundok. Dahil alam ko na pag nandoon na kami ay may mga muscle pain na ang mga ombre at mga otokong. Eksenahan ko lang sila ng aking muscle pain management at chuchuchu. At so far, so good, umi-epek ang aking eksena. At ang pinakahuli nga ay si Mikey, tita. Graduate ng isang reputable university, Inglesero, anak mayaman, tita. Ganon na ganon din ang eksena, nakakalurky dahil he's only 19, tita. At katulad nga ng aking ginawang script na marunong ako ng muscle pain management. In other words, nagtagumpay na naman ang aking eksenang baklita. Itong si Mikey na 19 years old, tita, hindi ko talaga makakalimutan. Dahil pinkish. Pinkish. Yes, tita, mamula. Kaya na super excited ako. Maliban doon ay hindi siya magubat. Yes, tita, ahit pogi si Mikey. At katulad ng dati, massage hanggang nung minasahay ko na siya sa kanyang mga legs. Na uwi again sa bonggang-bonggang luhuran. Napakasaya ko kay Mikey, tita. Kasi sa gabing yon ay nakadalawang ulit kami. Nakakalurky. Pero sa mga ganong eksena, tita, ay puro pare-pare, puro bro-bro. Bro, I love you, bro. Nakakalarki, I love you, bro. Yun lamang, tita, shinare ko lamang ang aking masasayang luhod experiences sa bundok. Na ito na pala ang bagong inain na eksena ng mga pare-pare mga baklitos ngayon. Hindi na ho sa mga sinihang may surot ang kokakan. Hindi na rin po sa mga lumang malls ang eksenahan. Nasa bundok na, tita. Nakakalurky. Yun lamang, tita. Shinare ko lamang sa iyo ang aking unforgettable experiences. And soon, bago mag-summer ay aakyat ulit ako ng bundok, anticipating for another exciting experience. Nagmamahal, Juliana sa gabi, Julius sa umaga. Ay! Ito na ang chika ko sa'yo, Julius. Dahil kinento mo na ang mga kwentong kokakan sa bundok, ay marami na ngayon ang maghahanap ng mga camping-camping na yan. Diba? Ang sa akin naman kung ano ang ikakasaya ninyo, go ahead, basta mag-iingat kayo at huwag kayong magtatapon ng basura sa bundok. Dahil kalikasan po yan at irespeto, ha? So kung ano man ang gusto nyong gawin sa bundok, bahala kayo. Basta yung mga fertilizer at abono, eh nakatutulong kayo doon. Ha? Okay, nagmamahal. Tita Chupeta. Ay, congratulations. Sabi ni George Basilides, Tita, wala akong alam sa liham kasaysayan na yan. Nako ha, George ha. Feeling ko may kinokak ka na rin sa bundok. Ha, George Basilides. Dahil si George ay relate na relate sa mga kokakan sa bundok ha. Sabi dito, Tita, kinabog ako hanggang sementeryo lang ako. Diyos ko Lord, sementeryo lang ang beauty mo. Sagot ni Archie Kizon, Correctus Benedictus Sumacum Laude, bongga ka daw!

Ayan, paring Arthur and maring Oli. Thank you sa message, ha? Ay, wala na po tayong oras. Yesterday, once more, it's 1 minute ako makalipas ang alas 11. Overtime na po tayo. As I always say, mga inibig, ang sikreto po na mahabang buhay, tahimik na buhay, malwalhating buhay, mataganang buhay, tanggalin ang galit, inggit at puot sa ating mga puso. Palitan mo yun ang pagmamahal, palitan mo yun ang pag-ibig at higit sa lahat, matuto po tayo magpatawan. In other words, love, love, love! Thank you, Lord!

0: Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: AO Cola. Para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola. Walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola. Also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola. Gawa ng AO Enterprises.
2: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Kilikili, walang budol. 49 na piso lang. SRP.
3: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 49 lang. SRP.
4: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, iyong pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
6: Matangkana!

0: Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng sa Picard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag sa Picard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
1: Sa Picard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
2: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Victor DZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Bakit ang half di sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala half di. Paahit na. Walang half di. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa half di. Walang half di.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa half di. Walang half di.

0: sa labas, hayahay ang buhay!
1: Yes, sir, bar!
2: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
3: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabanguna. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.

po ang hibilang DZEX 1026 ng TBH Group of Networks Incorporated. Isang commercial na himpilan ng radyo na may license number PSD-0059-2023-REN-0862 mula sa Ministry of Communications na may visa hanggang December 22, 2026. Ang studio ng DZEX ay matatagpuan sa TJON Building, Emerald Avenue, Ortigas Center, Pasig City, habang ang transmitter ay nasa Barangay Tagalog, Valenzuela City.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa brand X para walang asim at baho. Mag Zilka Whitening Deodorant. Kilikili, walang budol. 49 na piso lang. SRP.
2: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang. SRP.

0: Adam Orellar po. Para sa drugstore bumili na. Mag TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sakiting, silik na dapat bibisin. Your kid needs C by D.

0: Yeah, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Orlar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Kain tayo sa masarap?
2: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
0: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
3: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.
4: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
5: Bear Brand.

0: naman, ba't nagkagalit ng ganyan? Para namang di ako agad pinalitan.
1: Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am.

0: 26.
1: EZEX. Every time, anytime, anywhere. I'm here.
2: Matang ka na!

0: nyo yung mga bata sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, yung pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
1: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Alagang Unilap yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Presyong abot kaya, sulit na sulit. Halika na, i-enjoy ang shopping experience. TGF Supermarket, your best choice. TGF Supermarket, your best choice. TGF Supermarket, your best choice.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
0: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi.
2: Tara, kain tayo. Ew, yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs. 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
0: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. 4 hours na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.
4: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kising, sa lista dapat bibis. Your kid needs tibay-tibay, araw-araw. Punuin muli, punuin muli.

0: WZEX. Every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na cemento. Kunin ng cemento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa cemento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang cemento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
2: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Burr Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Burr Brand Choco. Tibay sa choco, hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
3: Magnolia,
4: strawberry, apple, orange, and lemon.

0: kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1
1: Stronger.
2: Diba?

puso, magandang umaga mga kabarangay. Ngayon po ay araw na Miyerkules, June 24, 2026. At narito na mga kabarangay, ang mga nagbabagong balita. Bagyong Francisco patuloy na humihina habang kumikilos sa Philippine Sea. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 nakataas pa rin sa Batanes at ilang bahagi ng Cagayan kabilang ang Babuyan Islands. Pamamaril ng dalawang menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City, planado ayon sa Philippine National Police. O posibleng impluensya ng online gaming app na Gorbax sa isa sa Namaril, iniimbestigahan. Pangulong Bongbong Marcos, bukas na amyendahan ng Juvenile Justice and Welfare Act para maibaba ang minimum age of criminal responsibility. House Prosecution Panel, iminungkahi ang pagkakaroon ng dagdag na araw para sa pre-trial conference kaugnay sa nakatakdang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kampo ng Vice Presidente naniniwala na makatutulong na dagdagan ang mga tauhan ng depensa at prosekusyon para mapabilis ang pagmamarka ng mga ebidensya. International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3, binalaan ang prosekusyon at depensa na huwag magkomento sa media ng kung ano-ano kaugnay ng kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kampo ni Senator Ronald De La Rosa, nagsuko ng karagdagang 6 na baril ayon sa PNP. Presyo ng produktong petrolyo posibleng bumalik sa dating antas bago ang digmaan sa gitnang silangan sa kalagitnaan ng susunod na taon ayon sa Department of Energy. Maigpit na seguridad ipatutupad sa San Juan City ngayong araw para sa pagdiriwang ng Wata Wata Festival. Mga kabarangay, ha, para sa mas kompletong pagbabalita, kompletong impormasyon, visit tayo ng aming website www.gmanews.tv or makinig na sa aming AM station DZWB 594 Super Radio. Quality entertainment, mahanap niyo mga kabarangay, tatawa ka na, tatalino ka pa dito na sa Barangay Alas 97.1 Stronger Forever. My name is Papa Carlo, mga kabarangay, kasama si Papa Jepoy, at kami po ang Team Kapoy. Mayong buntag, mayong pagpaminaw, mga kabarangay, ha? Welcome sa programa ng Potpot and Friends. Hanggang alas 9 ito, mga kabarangay. Ano pang iniintay nyo? Message na, mag-request na, magpa-shoutout na, mga kabarangay. Official page, Barangay LS 97.1 or sa aking FB page, Papa Carlo 08 and IG, Papa Carlo 971 LS and TikTok, Papa Carlo 1. Let's go! It's now 6:06, mga kabarangay. Ito ang programang Potpot and Friends sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever!

0: offers state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: I have sipon. I have body pain. Pulse too. Pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Barangay LS
5: 97.1.
8: Stronger forever.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat.
10: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
12: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
11: Bet88, your ultimate playground.
13: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
0: Sign up and play now at Bet88.PH and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet88, your ultimate playground.
14: Protection?
0: Yaku!
14: With 8 billion live LCS?
0: Yaku!
14: That may reach the intestines alive!
0: Yaku!
14: Helps improve digestion and boost immunity!
0: Yaku!
14: With proper diet and exercise?
0: Yaku!
14: Kaya panalo ka chan!
0: Yaku! Panalo ka chan!
15: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
16: But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla.
17: May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
18: United Home.
19: Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
0: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Ano, may pasok ba?
2: Ha?
8: May pasok?
2: Meron naman, pero depende sa kanya.
8: Ah, sa ikaw masusunod? Boss, ano? Papasok ka ba, boss? Ah!
2: Di gumagalaw eh.
8: Sarap ng higa mo dyan, boss, ah!
2: Kimenyas eh. Kimenyas pa?
8: Kumpas!
2: Hmm.
8: Kukumpasan lang?
2: Mga ganun lang. Depende. Sabi nyo?
8: Ah, hindi. Para ka nasa, ano, maestro ka ba?
2: Depende lang eh. Depende daw.
8: Kumukumpas ka lang. Ano ka? Nasa orchestra? Ano, papasok ba ano?
2: Papasok o oh, papasok?
5: Ilong Ranger?
16: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
5: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
16: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
16: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep Z Plus 40 with zinc agad.
10: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Newsep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Barangay LS 97.1.
11: Number one.
8: Stronger.
11: Matibay.
8: Forever.
11: Habang
5: number one.
8: Alas 6:30, yan ang oras sa buong barangay. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako si Papa Jepoy.
10: At Papa Carlo. Ay,
9: Chichang Kapil. Uchi,
8: ngayon po ay Miyerkules.
2: Wata-wata ngayon, Papa Jepoy.
8: Oo.
3: Ay, ay, profesor. Palo po pa sa kito. Ako na gusto pa. Ay, kiwa sa koyesi.
8: Ngayon po ay June 24.
2: Oo. Meron tayong mga ganap pa. Marami tayong ganap, Papa Jepoy.
3: Ay, ay, muito pa.
2: 27. 27.
8: Meron tayong... Super barangayan.
2: Oo.
3: Ay, ay, muito pa. Profesor, at big 7.
8: Sa June 27, malaria COVID code barangay 185 Caloocan, alas 5 ng hapon, sama-sama tayong magsaya ng isang hapong puno kantahan sa Yawan at Bongga Pampremyo. Mga kasama dyan ng mga barangay LSDJ si Papa Johan, Miss Milea, Super Radio DCWB Anchor sina Tuesday New at Christian Manyo. Excited mga ganap, may dance fitness, super card game, sige contest, palaro at bongga paraffol. Pakikiligin din tayo ng Sparkle Artist sina Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. Kaya see you din mga kapuso. Nasaan ka man, pwede mo mapanood ang Super Barangay live update sa aming Facebook page. Ang Super Barangay atin sa atin ang Potent C Plus Zinc Advance. At nasaan ko rin ang Barangay 185 Caloocan, Super Radio DCBB 594 at Barangay LS 97.1. Stronger Forever! Mag-like na tayo sa Facebook Barangay LS Facebook page.
18: Pwede na silang mag-message dyan sa ating Facebook page, Papa Chepoy, Papa Carlo 08. Message kayo or sa IG Papa Carlo 971LS.
8: Medyo makulimlim. Tinignan ko sa cellphone ko, 30% ng ulan.
19: Alam mo bang minama?
8: Pero ang bagyo na sa Northern Luzon, di ba? Umulan o hindi, sa Metro Manila, sa City of Manila, sa San Juan, basaan. Wata-wata.
18: Wata-wata.
8: Paalala ko lang sa inyo, sa mga aalis, iwasan nyo yung mga daan na yan, may tradisyon. Yung kultura ng dadaanan yung lugar, halimbawa sa San Juan, sa Manila, o kaya sa amang barangay na ang patron ay San Juan. Mababasa kayo.
18: Mababasa,
8: Mababasa kayo, nasa loob kayo ng jeep o nakamotor kayo. Ako nakamotor ako, sa iba ako dadaan mamaya. Kasi dadaan yung ano.
18: Yung mga iba, no?
8: Sa Bangkal. San Juan ang patron dun eh, sa MacArthur Highway.
18: Oh,
8: maraming nag-aabang doon.
18: Maraming nag-aabang-basaan. Ngayon, dahil, alam mo yun, mas-shock kayo dahil first time yung madaan. Huwag kayong magalit, ha?
8: Oo.
18: Oo.
8: Yan ang kanilang tradisyon.
18: Tradisyon.
8: Sa lugar na yan.
18: Pero ito namang mga ano din, itong mga tawag nito, yung mga nambabasa, huwag naman yung sobra ng... yung nakakasakit na kayo. May nakikita akong ganun eh.
8: Abala.
18: Abala na.
8: Ano mga abala?
18: Kasi yung dahil iba papasok ng trabaho yun eh.
8: Naghahanap buhay yung mga yan, ibabasain eh. Sana maging ano tayo. Mangibabaw pa rin ng respeto at pakikipagkapwa-tao. Eh, paalala lang yan. Ngayon, kung alam mo namang kaya mong iwasan, ikaw nang umiwas. Pinapaalala lang namin. Good morning, Oriendo family, nakikinig daw Emelita Oriendo, magandang umaga.
20: Ngunit ibang lagi mong kasabay, kahit madalas.
8: Nasaan yung pot-pot?
18: Nahanap ko nga kanina eh.
8: Meron kami nga Facebook, ang PM nyo lang kami dyan, Facebook Papa Jepoy
18: and Papa Carlo 08.
8: Kabanying family, magandang umaga. Ano ba ibang balita ngayon? Bukod dyan sa
18: gasolina, may chance daw ulit ng malakihang tumaas.
8: At tataas na naman.
18: Kakababa lang ah.
8: Ang lupit ah. Pag mataas, mabilis.
18: Ayaw ah. Hindi ko na talaga nagugustuhan yung ginagawa ninyo.
8: Yan, laro. Bawi ka agad ah.
18: Sabig agad ah.
8: Sino pa yung mga nandito? Papa Jepoy. Bakit walang live? Sabi ni Dennis. Ang alin?
18: Bakit yung walang live?
8: Yung live stream? O yung Facebook?
18: Alam ko mayroon.
8: Try nyo nga GMA Network. Sabi ni Alvin, yung spaghetti, yung gasolina daw para spaghetti. Tataas, bababa. Marquez and Padre family nakikinig. Bakit nawawala yung pot-pot? Sabi ni Rom.
18: Tinangay.
8: Oo nga eh.
18: Tinangay ng mga bashers.
8: Always watching, Jonah! Good morning! Ay, dami na nanonood. Facebook Barangay LS Facebook page. Anong ginagawa nyo? Kayo ba'y nag-aalmusal? Celerio! Panyergo! Magandang umaga. Dami na nanonood, oh. Ganyo ah. Walang pasok ang kids sa Manila.
18: Kasi
8: Manila Day.
18: Oh, Manila Day.
8: Today is June 24th, Wednesday. So sa City of Manila, walang pasok. Lalo na dyan sa U-Belt area. Christian, magandang umaga. Welcome to the show. Armina, nakikinig ako, salamat.
18: Mayong buntag niya. On the way sa Gentry, si Chico Lanete. Mayong buntag niya, gaw.
8: Gaw, mayong buntag, gaw.
18: Ayaw, gaw.
8: Isipan ko'y gulong-gulo. Papa Jeff, almusal tayo. Good morning. Nakakawala kayo ng ano? Ang dami nagko-comment eh.
18: Ano yan? Nakakawala kayo ng gana?
8: Nakakawala kayo ng ano? Biglang may nag-comment, natabunan. Natabunan.
18: Nakakawala kayo ng...
8: Good morning, always watching, Jevera.
18: Kinabahan ako dun na.
8: From Iba, may kawayan, si Leia. Diyan kami naglalaro ah. Yung Boss Amo, Power B ah. Yung sa Ana Maria. Oh. Abati, Crispin Family, Plaridel, Bulacan. Good morning! Ibang bumabiyahin naman, mga nasa sasakyan. Ayoko pumasok, mas gusto ko humiga at makinig sa inyo. Sabi ni Jerwin.
18: Yan, ipagpatuloy mo yan.
8: Si Papa Carlo na magkukumpas. Manood ka, ano si Facebook. Kumpasan mo na. Kumpasan mo.
18: Ako na ang bahala dyan.
8: Kumpasan mo! Ayan na, kinumpasan ka na. bakit pa-cross? Bakit pa-cross? Parang binindisyon na. Ayan na. Naku po, Diyos ko, may kumpas na. Tingnan mo yung kumpas, oh. Diretso, bendisyon, ah. Kita mo. Okay na, humiga ka. Bibindisyonan ka.
1: Aray ko.
18: Mukha kasi nga niya eh. Mukha ang nagpa-practice na. Aga, masyado ka pang bata ah.
8: Abati sa mga may trabaho ngayon sa Binyan at Santa Rosa, Laguna, Amitin Family of Bignay. Nakikinig daw sa atin. Maraming salamat. Tawa-tawa lang. Oh, comment lang kayo. Oh, sino pa magpapabindisyon? Wow, naka all black silang dalawa.
18: Siyempre.
8: Sino pa? Sige na, tapat nyo na yung ano sa inyo, humiga kayo.
1: Aray ko.
18: Tapat nyo na.
8: Kukumpasan kayo ni Baba Arlo para mamabayapa na kayo. Sa mga yayao! Heroesville, mga Marites daw dyan. Heroesville, magbago na kayo.
1: Aray ko!
8: Dami nagkoko. Ay, tingnan mo, ang dami nanood. Oh. Parang gusto lahat magpabindisyon na. Rosaline Sabangal at mga kasamahan doon niya from Saudi, Riyadh, Edelin. Magandang umaga. Magandang umaga ba dyan? Magandang tanghali o hapon sa Riyadh.
18: Gabi yata.
8: Gusto ko rin makapunta dyan. Middle East.
18: Riyadh.
8: Yung Saudi Arabia. KSAN, di ba? Kung tawagin. Kingdom of
18: Saudi Arabia. Masarap yung mga pagkain dyan eh. Marami
8: diba, ako nakapunta dyan?
18: Nakapunta na ako dyan. Marami ako mga favorite dyan eh na food.
8: Saan?
18: Sa Riyadh.
8: Di ka pa nakapunta dyan?
18: Nakapunta na ako dyan.
8: Paano ka makapunta dyan? Saudi?
18: Saudi Arabia. Nakapunta na ako dyan.
8: Ano mga pagkain dyan?
18: Ha? Isa sa mga paborito ko dyan yung ano Papa Jeffoy.
8: Umaga daw, 1:41 a.m. daw. Pakinggan mo, Edeline, ha? Ano mga favorite mo dyan?
18: Sa pagkain nila, ha?
8: Hindi mo makakalimutan.
18: Yung ano kasi, pag sa umaga, gusto ko mainit. Mainit na sabaw.
8: Anong pagkain?
18: Sarap. Ramen. Sarap.
21: Anak ka ng poo. Anak ka ng poo.
8: Bira ako makakita Arabo ng tsaka chopstick.
18: Ha? Ramen.
8: Saka ano?
18: Diyosa. Napakasarap.
21: Anak ka ng poo.
8: Wala ka sa Saudi.
18: Saka naka-jacket. Ang lamig.
8: Desierto, naka-jacket.
1: Aray ko.
18: Naka-jacket ako eh.
8: Wala pa ako nakita. Bihira makita Arabo naka-chopstick.
6: Naka-jacket ako doon?
8: Nagkakamay sila doon, pare.
6: Nagkakamay ba doon?
8: Nagkakamay doon.
6: Anong kulay ng kanin? Dilaw ba yung kanin nila doon? Iba yung nakain ko doon ah.
8: Anong kulay ng kanin?
6: Ha?
8: Anong kulay ng kanin?
6: Binaluta ng ano?
8: Ng nori.
6: Nori.
8: Seaweed.
1: Aray ko.
6: Ba pala yun?
8: Wala ka sa Saudi, Diyos ko. Sabi ko siya, magpalit ka ng piloto.
1: Aray ko.
6: Ba pala yun ang putahan ko?
8: Pakishare ang live. Pakishare sa notes, sa story, sa GC. Kayo nang bahala magrekomenda sa amin. Parami tayo ng parami. Palakas tayo ng palakas. Dahil sa inyo, maraming salamat mga kapuso, mga barangay. Ako si Papa Jepoy.
6: At Papa Carlo.
8: Ang number one sa Metro and Mega Manila. Pot Poten Friends yan. Sa Barangay Las 97.1.
6: Stronger forever.
8: Mga taga Santo Niño, Marikina, Mina, magandang umaga. Mga nasa Palengke, magandang umaga mga suke.

0: Parang nasa spa, no?
1: Yeah, nasa spa, man.
0: Barangay LS 97.1
2: Stronger Forever.
0: Good morning, welcome back to the show, Potput and Friends. Pangalan ko Papa Jeffoy
2: and Papa Carlo.
0: Ngayon po ay Wednesday, June 24. It's Manila Day, so sa Manila, City of Manila, walang pasok sa school. At sa ilang parts ng Metro and Mega Manila, kung ang patron ay San Juan. Remind namin kayo again, pakiiwasan, basaan today, Wata Wata Festival today. Hindi lang sa City of San Juan, sa Manila, basta ang patron, kahit sampay sa Bulacan. Kung ang patron ay San Juan, basaan dyan. Sa may kawayan, meron dyan sa Bangkal. So, lalo na sa MacArthur Highway, dadaan yung ano, jeep, yung motor ninyo. Paalala ko sa inyo, iwasan nyo. Kung makakaiwas at makakaibang way, gawin nyo na kung ayaw nyo mabasa. Speaking of basa, punta naman tayo sa ano, pinag-usapan natin kanina, Saudi.
1: Saudi Arabia.
0: Oh, Saudi Arabia. Kingdom of Saudi Arabia. May nanonood kasi sa atin sa Facebook Live. Lolita, espiritu Papa Jeffoy, pogi mo talaga, charot. May charot
3: ako. Ah, aray ko.
0: Loko to.
1: Sabay bawi ah.
0: Oh. Shoutout mo, teacher Ira. Hindi pumasok birthday ng anak niya. Ah, happy birthday sa anak mo. Good morning. Happy birthday, Maria Juana Fula. Salamat from Antipolo. Tinanong ko si Papa Carlo kung nakapunta na. Sabi niya, hindi pa siya, ay, hindi pa ako nakapunta. Siya daw ay nakapunta na. Alam mo ba, kung sa Saudi Arabia, di ba kanina nasa news din natin na taas ang gasolina, taas ang langis, di ba?
1: Tama.
0: So, isa sa mga mayayaman na bansa ang Saudi Arabia. Alam mo kung bakit?
1: Langis.
0: Langis. Mm-hmm. Dahil doon na discover 1938. Na discover. Dati disyerto lang ang tingin ng marami diyan. Pero dahil sa discovery noong 1938, nag-iisa ito sa mga pinakamayamang bansa. Mahigit 1,000,000 Pilipino nagtatrabaho ngayon doon. So marami nakikinig at nanonood sa atin dyan sa Saudi Arabia. 1:41 o siguro mag-aalas 2 na sa time nila doon. Maraming salamat.

0: AM?
1: AM. Oh. Dahil malaki ang demand sa healthcare, engineering, construction at serbisyo. So tayong mga Pilipino, in demand tayo niyan. Pero alam mo, kung maraming langis dyan, alam mo kung anong kulang dyan?
0: Ano?
1: Alam mo kung anong kulang?
0: Anong kulang?
1: Sa atin, tinatapon lang natin.
0: Hmm.
1: Sa kanila, mahal ito.
0: Mahalaga.
1: Mahalaga.
0: Oo, oh, ano yun?
1: Tubig.
0: Tubig na?
1: Hmm.
0: Mahal pa yung tubig.

0: Magandang gayo, alas 97.1.
1: Stronger forever. Magandang umaga.
0: Carl Darwin, magandang umaga, ingat sa biyahe. Kalumpit Bulacan daw. Shoutout daw. Kalumpit Bulacan, basaan din daw. Ayun, no? Basaan na pala yung Kalumpit Bulacan.
1: Umulan kasi.
0: Hindi, nagbabasa. Binidyo niya yun.
1: Basaan talaga na ano.
0: Oo, basaan din. Kalumpit Bulacan. Good morning. Pabati naman po. Anak niya, Prince Eldrin Salgado. Happy birthday. 15 years old na daw. Always listening. Habang na yung drive motor. Papasok sa office. O, ingat sa biyahe. Happy birthday. Kay Prince. Rodney. O, saan lugar yan? Basaan na rin ba dyan? Rodney Lakatana. Si J-Boy, saan lugar kayo? Ang dami pa nag-update. O. Pops, dito sa school namin. Parang MRT habang ng pila papasok. Sa pabrika. Okay. Kasi chinecheck ng mga guard eh. Chinecheck ng mga guard ngayon yung mga bag.
1: Oo, kailangan.
0: Sobrang higpit ngayon sa mga...
1: Kasi nga, gawa ng yung nangyari na barilan.
0: Oh.
1: At yung ano pala yun, Papa Jepoy, iniimbestigahan. Talagang sinadya pala yun.
0: Pinagplanuhan.
1: Pinagplanuhan.
0: Ayon sa investigasyon.
1: Oo, dun
0: although,
1: sa...
0: Although, ongoing pa investigation, ha?
1: Ano yung

0: Gregor Box.
1: Alam ko, application.
0: Game yan, game?
1: Oh, kung doon nagkakamali.
0: Online game. Naku po, iwasan nyo yan, ha?
1: Mm.
0: Pati yung mga Roblox na yan. Tigil nyo na yan.
1: Pero yung paggamit, pero with guidance.
0: Oo.
1: Ng adult. Yan, okay? Huwag nyo iiwan. Dahil hindi nyo alam baka kung sino nang kausap ng mga bata.
0: Tama.
1: Kung sino nang kalaro.
0: Mm.
1: Na impluensyaan. So, pwede nyo paggamitin with guidance. Bantayan nyo. Okay? So, 7:18 ang oras natin. Break tayo sa music. Ano gusto nyo?
0: Baka bigyan mo, sundutan mo pa, Papa Jepoy, ng napakalupit. Pang maalakasan ba?
1: Ano gusto?
0: Ha?
1: Ano gusto?
0: Meron ba dyan?
1: Ano?
0: Kabisado na kita eh.
1: Ah.
0: Ikaw na bahala. Alam ko naman, maganda yan eh. Ah. Yan, yan.
1: Abisado na kita, absent ka. Abisado na kita, late ka.
0: Agoy.
2: Aray ko.

0: CSO.
1: Hindi umuurong sa pagtulong.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: First, I was afraid.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan RitePed. Kailangan RitePed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Alam mo kung ano ang kailangan?
10: Ano ang kailangan?
9: Kailangan may trabaho ka. Hindi pwede yung pa-cute-cute ka lang. Paano? Ano ka dyan? Narilitok ka. Sad boy, sad boy.
11: Aray ko.
10: Saka hindi pwedeng nadadaan lang yan sa ganda.
9: Oo. Oh.
10: Diba? Puro ka ganda.
9: Hindi pwede yan, paipit-ipit ka na lang dyan.
10: Puro ka ganda, puro ka papogi. Oh, pwede yun.
9: Milos ka.
10: Milos ka.
9: Mas ka nga dyan.
10: Pinatabi ah.

0: Welcome back sa Potpot and Friends ngayong Wednesday, June 24. 101 to Festival San Juan sa Manila at sa iba pang lugar, basaan. Kung kakatunin mo lang, remind ko lang kayo, iwasan yung mga daan na yan. Okay? Ingat kayo and enjoy. Good vibes lang tayo. Papa Jepo, ipakipayuhan nga ako kay Papa Carlo ng magandang payo. Dati wala akong trabaho, wala akong utang. Ngayon may trabaho ako. Ang dami ko ng utang, ba't ngayon?
1: Aray ko!
0: Bakit ganun daw nangyari?
2: Ibig sabihin, huwag ka na magtrabaho.
0: Basic lang.
2: Basic lang yan. Kasi nung unang wala ka naman trabaho, hindi ka naman nagkakautang eh.
0: Oh, ngayon?
2: Nung nagtrabaho ka, nagkautang ka na. Nasaan ang ustisya doon?
1: Aray ko!
0: Message nyo kami sa Facebook, Papa Jepoy.
2: Papa Carlo 08.
0: Napapanood din kami sa Barangay LS Facebook page. Napapakinggan sa buong mundo. Mula Luzon, Visayas, Mindanao. Mula Saudi Arabia. Mula dyan sa North Pole. Kanina, Saudi Arabia pinag-usapan natin.
2: Saudi Arabia.
0: Shawarma pala dun. Doon sumikat sa Middle East. Maraming Pinoy unang natikman na shawarma habang nasa Saudi. Okay, yun pa lang.
2: Ano yung shawarma nila? Anong karne yan?
0: Ha? Make in China naman to.
2: Anong karne gamit?
0: Giniling. Na... May carrot. Uunahan na kita. May kinchay.
1: Aray ko.
2: Akala ko giniling na ano eh, tuna.
0: Giniling na?
2: Tuna.
0: Tapos?
2: Giniling na tuna tapos may sibuyas.
0: Oh. Tapos ano pa?
2: Merong garlic.
0: Mm-hmm. Sigurado ka nakakain ka ng shawarma? Tapos, ano pa?
2: Flour?
0: Tapos?
2: Ano siya? Yun na yun. Tuna sa loob, tapos may cheese.
0: Parang tuna pa yun sa Jollibee.
1: Aray ko!
0: Parang pa. Parang sa Jollibee yun.
2: Tuna pa yun.
0: May cheese. May cheese sa loob eh. Ang galing ni Papa Carlo magpayo, pwede na magkonsihal.
1: Aray ko!
0: Ayan na, umarangkada na daw ayon sa GMA News. Ayan o, Wata Wata Festival ng San Juan City, umarangkada na. Naking dumaan dyan. Jovelyn, nag-request Taylor Swift. Sige, hintayin natin. Tayo mo lang. Shoutout tatlong anak daw niya, Reggie, Erazel, Dodong, magandang umaga, Vanjie, Campo, Redondo. Magandang umaga, Vanjie. Shoutout naman mula sa Pampanga, lahat ng pamilyang Tamtam at Soria, nakikinig. Dakala, salamat. Tamtam at Soria family, dakala, salamat mga abe. Sino pa ng PPM dito? From Gapan! Shoutout! From Gapan City, shoutout driver ng St. Isidore Christian Academy. Jeffrey, ingat sa biyahe. Mga estudyante kasama niya. At least, bago pumasok, may natutunan.
2: Lumit yung TV natin, ha?
0: Oo nga, no? Kaya pala di ko na mabasa. Sabi ko parang lumabo yung mata ko.
2: Di
0: ko mabasa yung mga headline. Yung pala, yung TV lumiit.
1: Aray ko!
0: Kaya pala, yung pala yun.
2: Ano pa yung
0: mga pagkain sa Saudi? Kabsa. National dish ng Saudi. Kanin doon daw may mga mababangong spices. May chicken, lamb, or camel. Kinakain palang camel doon. Camel meat. Parang biryani pero may sariling Saudi flavor. Kabsa. May kape rin daw doon. Ang tawag eh, gawa. Arabic coffee. Hindi matamis. Madalas may cardamom. At sinasabayan ng dates. Hindi ako makain ito, dates.
2: Kumakain ako niyan. Matamis, no?
0: Sobrang sikat lalo tuwing Ramadan. Isa sa mga pangunahing agricultural products nila, dates.
2: Dates? Hmm. Yung dates, ano yun? Gamot yan sa puso, Papa Jeppo. Maganda sa metabolism yan.
0: Alin? Dates?
2: Dates.
0: Hindi ako makain yan eh.
2: Yung dates, marami yan.
0: Pag onte.
2: Ha?
0: Pag onte.
2: Date lang.
0: Plural.
2: Yung dates. 31 yan, minsan 30.
0: Ah, kaya pala. Oh. Pag leap year?
2: 27?
0: 29.
2: Pag yung ganyan
0: ba, 29? Wala bang hito at bulig doon sa Saudi, sabi ni JB? Wala nga tubig eh. Kasi nga, nung unang panahon, may river. Tapos bumalik. Nawala. Kaya tinawag na...
2: Reverse.
1: Aray ko.
2: Aray mo.
0: ng oras na kalay pa rin tayo. Napapanood tayo. Shoutout sa inyo. Shoutout sa mga nanonood sa Facebook. Barangay LS Facebook page. Shoutout sa Pure Marta, Paliparan, araw-araw nakikinig. Salamat, Dar Villareno. From Pasay, Brian. Mamilete, good morning. Dennis, good morning. Chadi, happy birthday sa Sabado. From DRT, Nikki Rose, good morning. Ako si Baba Jepoy.
3: At Papa Carlo.
0: Welcome to Potpourri and Friends sa Barangay LS 97.1.
3: Stronger forever.

0: song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Bygone, 100% knockdown.
0: Myra E, step into your Myra era.
3: Barangay LS 97.1.
0: Stronger forever.
4: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Pangibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
5: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Bagcore.ph.
6: Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo, mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo.
7: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga mommy na may young kids, naranasan nyo na ba yung masigla naman yung anak mo, may gana namang kumain, active naman, pero bigla na lang nagkakasakit? Yun pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam nyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C, habang up to 42% naman ay kulang sa zinc? Mas may chance tuloy magkasakit kasi ang mga virus at bacteria laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ng vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: It's a belly friend.